0: FM.
1: Sundown Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung saan ni Kalamig. Pag-inom na ako, nawala akong katulog-ulog, naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Ako si Dracula.
6: Ano yung si Dracula ka?
5: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
6: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
5: Ayaw!

0: Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhon Plus
0: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Yes to Health Clinic.
6: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
5: Hilid sa Barangay Hall.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: Mga katupa, excited!

0: for men.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Magbuwag ito yung sika ka. Tihike kang dako. Maboy ka. Ah, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!

0: napapatali sa mga butika nationwide.
1: XFM.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by Trended with Anyers, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Sundown Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Jay, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
8: But, may mga anam ka mamisita din ako.
9: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
8: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
9: Mau ba? Ganahan di si Kuya ni mo na ako? Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
8: Ayaw!
10: Exciting!
11: Vision Max, daghan ang natabangan.
12: Pero ni Gid, gamuta-muta akong mata nga daw, gi sore eyes ko pirme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
11: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble. Kalipay.
16: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
17: Murag exciting ning turbo ah.
16: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dir sa to ang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa. Alas 4.48 na sa Kabuntagon. Ito ka oras dahil sa kanyang mga kigilaan sa usas, mga the best good nga kape. Ah. Dari sa XFM Cebu, yes to health, mga kigilaan.
2: Yes to health!
1: Ang premium D3 coffee mix. Dari ito premium D3 nga kape, mga kigilaan. Good for kining mga kinsunan itong ataas ng sugar. Antioxidants protection, blood sugar regulation, maka-improve sa health mga kahigalaan. Uga ubay-ubay pang-benepisyo tungod sa kining pampatamis nini mga kinsunan, stevia, no? Sweet sensation, gikanasab sa kinipog herbal ng mga kinipong sangkap mga kinsunan. Uga mangosteen plus vitamin D3, no? So maka-reduce inflammation, mental clarity. Asa pa mo, mga kaigalan, sa mga taga-sugar niya, mga diabetes, mga kaigalan, no? Taga-usay, pangihi, atitoro na kita, wow. Mga kaigalan po, no? So, managingon, mga katropa, di kape nga makapawa sa inyo sa mga kinipong mga balatian o makatabang pagyod mga katropa, no? Makapalagsik o makawas balatian. Premium D3, kagina ma, sa kasinigan niya, yes, what incorporated.
2: Yes, to help!
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Natakpan na ang babae nga suspek sa pagpanglugang patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Claro na kay play over.
0: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
1: Lex Non Arigi Esther Violanda. Ang walaw dili ang ay pasipada, bisan pas labing mga gamhanan.
0: Exciting Pilipinas! Mo!

0: Sugbo bo kami sayo nung Mindanao, higa na kumusta mayong Domingos, kamuntagon.
1: Exciting!
0: Okay, sige po na kanyang boss ngilagay sa kangina. Inyong anchor man, katropaga, Erica Panunot, Amar, Maiga, Puntan, mga kaigalan po. Okay, sige po mga kaigalan, sa kapag uban-uban ng Adlao ka Domingo. Sabay diutso na taning buwan sa inyo tuwing 2020. So, pakpak ay hapit na mid-year bonus mga kaigalan. Sa may mag mid-year bonus diya basta Hunyo mga katropa. So pakpak, may na lang ito. Naikatunga mga kikilas sa mga bonus. Agas mga katropa din, ng adlaw nga Domingo, no? Og manigingon mga katropa, happy Sunday. Yeah, pasensya gamay, medyo nilangan tarong Domingo ha mga kikilang kinawan sa freko cellphone nga sa kadagan sa alarm. Wag yun ta. Kung ano, naman sa din mga kaigsunan po. Anyway, mga kikilang importante, nagdungog ta. Og yes, to mga katropa, nagtikaw-tikaw karon ato sa Malimbaya kaninyo sa mga katropa. Nagpaminaw pa paradyo sa via internet mobile application. Good morning, good morning, good morning!
1: Exciting!
0: Og, kumusta yung Sunday mga kaigalahan sa mga katropa? Suki rin kayo sa XFM Cebu 88.3. Sa ato mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo, lola, karon chikiting, sira silang ka panimalay. Asa mo paingo, no? Anong baga mo simba mga kaigalahan ang andam na? Adlong Domingo ting simpa man mga higala mo.
1: Exciting!
0: Agas to mga katropa niyang panung mo biyahe. Uli bagas probinsya or else mga kaigalaan. Lalaya sa iyong komprahon. Good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Agas to mga katropa po na sa iyo ni biyahe ha. Ato mga drivers with lovers. Kumusta ba ito mga drivers diyan? Nakapainit na mga Santol products mga kaigalaan. So sa mga wap akakape, ala pangape na mo mga kaigsunan kay mga kape diri sa Yes to Health.
1: Yes to
0: mga the best ni nga kape mga kaigsunan. Sa mga drivers, hagapon, medyo dangog rin itong kanilang katropang rap-rap, no? So, slippery when wet, kumbaga mga kaya. So, sa ato mga katropa, mga drivers, amping ito. Defensive way of driving. Tanaw niyo, yung mga delikado alangan, mga si Kwati, tagog mo pa dahi yun, tayo. So, hindi kayo madahi. I-turn ko na mga kaya. You turn. Ay, mga padayon sunan kay slippery when wet. Kado na mga kikilang. Mga drivers, eyes on the road, dito ni glowing legs. Og aping mag-uman-uman ta. Hangtod alas kinipog 5 kabuntagon mga alas 6 kabuntagon mga kikilang. Alas 6 mga kikilang. Og sige po sa mga katropa, anong mga drivers, stay tuned, mag-uban-uban ta mga kikilaan. Madangal yung mga minsay, greetings, dristog, pag-uban-uban sa tulungan ng YouTube, anong? On yes, mga Facebook viewers, anya, mabati na po ta mga kila, makita naman po ta balik sa YouTube, no? So, sa ito mga katropa diyan, sa iyo kayo nagtikaw-tikaw, sa iyo kayo ang painabuyan, or sa iyo naging kayo mata, mga kaigalaan. Good morning, good morning, good morning, good morning ninyong tanan, mga kaigalaan. Okay, happy Sunday, mga kaigsunan po, no? Kanya, sige po, sa mga doon namin sa'yo, greetings, blowan ng ideya, opinion kayo sa mga issues, mga balita, nga mga sawaan karoga buntaga. So, bilbilag sa pag-text, pagpahibao na sa ato nga pag-uban-uban ni Sibya, mga kaigalaan. So, ipinagatan na, og ato nang basahon sa ato pag-uban-uban karbuntaga kay Dristo nga. Tulumanon, ay inyong tulumanon, mga kaigalaan. No comment, shall left behind one. O, tanan, basahon kayo para way magmahay, mga kaigalaan. Yeah, sige po, sa mga katropa, mga kaigalaan. Stay tuned, standby mga katropa sa ato mga issues karong buntaga po.
2: Exciting!
0: Arin tato sa itimbaya de, ito mga suki na kayo, matag buntag sayo. Ato sa ning kanapog ipalangat, ato sa mga kuan po, the greetings kaninyo diya mga kaila. Ipalangat na lang, yung pong mga mensahe dere, kay matag karugun niya mga kaila, ato maning basahon po, no? Arita sa ato sa mga kinipog sa'yo kayo nagmata. Oy, si Sir Wilson Gargar, good morning ni muna, Sir Wilson.
2: Good morning!
0: Good morning, Katulong Eric. Happy Sunday from Panalipan, Katmon, Cebu. Kaling in northern Cebu. Good morning. Exciting morning.
2: Good morning.
0: Yeah, Jose Jarlito Omar. Good morning, Katulong Eric. Kamu great ko. O gamay nga buntag sa Alexing Abot nga kabistahan. Ina Bangga Bohol. Oy, kumusta ang taga Bohol? Ilang dinis probinsya Subo, probinsya Bohol at mga katropa niya ni Gros Island Region sa Inipong Northern Mindanao.
2: Good
0: morning! May Leyte area. Good morning, good morning, good morning. Huwag sa tanan pang nabot itong Sibya, Caroga, Buntaga, ilang dinis sa lokalidad na to. Dito sa Kaluhan sa Gawas sa Nasod. Mga pinalaga na itong Overseas Philippine Workers, OFWs. Kumusta mamuli ha? May buntag ninyo? Okay. Asa pang sukas kalibutan nga nabot itong Sibya. Onya, Mama Anche Remo, katupang Eric, may buntag shoutout ko sa nang taga Mantalungon sa Bayan Buhol. Good morning! Onya, Randy Santisas Archaga, mayong buntag. Good morning!
2: Good morning!
0: Sir Jonathan Aguilar, kumusta naman kasi, katupang Eric. Pa-shoutout ko sa mga tricycle drivers din sa may Sandayong, Guadalupe, Cebu City. May buntag
1: ito niya.
0: Ma'am Lorna Margarita, good morning imo ma'am. Ato ba niya, happy Sunday. Ito mag Erika Guapo. Nice to see you back in life. Stay safe. God bless all. One chain from Sambaglo, Cebu City. Good morning imo diha, Ma'am Lorna. Sir, you and your boy Dagsip. Good morning. Ito mag Erika watching from Cebu. Kaman si Kinasangan, Cebu City. Sir Armin Habas, may buntag sir. Good morning, katupang Erika. Happy Sunday. Always watching from Sumbang Dako, Mandawi City. Good morning, sir.

Okay, sa mga ulohaga, balita, issues, gatagaga, pagtagad, karoga, buntaga, mga kaigsuunan po. No? Kay sawan sa natin mga balita, mga higala. Arita, itong mga ulohang balita o headlines, mga kaigsuunan. Arita, sa ito, sa mga kinipong issues, tagagpagtagad ng adlaw ng Domingo, mga katroba. Ay si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Doon na ni Auhag natong mga ginikanan. Ikaw, ginikanan na ba kaniya? Kamong mga ginikanan. Guardians, kumbaga mga kaigalan. Batod pa, Presidente Marcos, giauhag ning mga ginikanan nga unta aktibo sa kinabuhi sa ilang mga anak. Short, ipamonitor sa itong mahal na pangulo. What? Mahal na pangulo ang kinipong kwan, kinabuhi sa itong mga anak. So dapat mga kilasamot na mga minor de edad, matod pa, kinahanglan nga aktibo giyapunta sa pag-advise, aktibo giyapunta, manginlabot giyapunta sa kinabuhi sa mga anak. Kinera ba ang mga teenagers katang mga rap-rap? Kita ni Agi mga ito pagka teenager yung tanan. Come on, ni Agi ba mong teenager? Tanan, masiguro na ito ni Agi. Come on nga. Kung ano yung mga kaigalaan po, da, matod pasog presidente po. Dapat manginlabot, dapat kana bang hatagan na itong gibugaton mga kaigalaan po. Sayro na ito. Sa may problema ni kung bata, ay hilumon, makinig. Kami niya kong anak ka na bang kisa kay mga friends sa DC school? O God, sa maning mataakin ng nag-uyab-uyab mo ka niya, sa ba? So, ang maong pamahayag usap sa itong presidente, subay ni sa itong dugon gapon nga panghitabo dito sa Tacloban City, ha? Diin, mawalagi na, mga kaigsunan po. Subok nga palandungon in town, matun pa, upat patay. Yeah, kiniintong dapay mga nasa ICU. O gaingon man mga katropa, kuhan in town, libuan ka mga estudyante ang na-trauma in town mga kaigsunan. So matod pa, importante ang kinipong pag, although importante ang paglihok sa gobyerno para malikayan ang susamang insidente kini tumaw dito no sa Tacloban. Pero importante di kalimtan ang saktong pagiyas ginikanan ngantos mga anak. Batod pa usab niya nga maayong ipadayon sa mga magtutudlo usab ang ilang kinipong tahas mga kaigsunan po. Nga tarungon o giya ang mga estudyante mga kahigalan. Kamura na po nilag ikaduhang pamilya. Siguroon ang sa mga tunghaan nga hugot ang pagsunod sa mga kinipong lagda para sa kaluwasan, sud o gawas sa kinipong kuhan mga kahigalan, tunghaan. Bani, ato ning hatagag pagtagad. Kay karo mga panahuna mga higala, sunod-sunod ni ang mga kiniintang panghitabo nga diin ang mga kabatanuna na to malambigit aning krimen in town na worst na pagyod sud sa kiniintang supposedly secured pa kinibang facility area mga kahigalaan na mao ang kinipong tunghaan in town mga kahigalaan. Exciting! Exciting! So, kanyang balik-balikan kay kining atong mga tunghaan na ako personally mag-bisit pa mag-lusian ko kanyang itong mga lamang. What? Kana bang usay na duklan kay tabian kay kung kauban niya lime sa gayog na imo tabi niya di ka maminaw. So ako naminaw inton napilan ko kay dukol mga kana nga bisan pa man ana ako mapasalamaton ko sa tanan nako mga teachers mga kaigalaan po. Oh shout out katong Rosie nako. So mani mga kaigalaan po na ato ning balik-balikan kay nagpakita lang ni, no? Unsa na kwanro na, kanabang modus to mga kabataon nun. Unsa na ka, kanabang, marabag infected sila sa influence, no? Sa kinipong social media. O gaingon man, kung makuwang kag gabay niya, samantang ginikanan ka, magtutudlo ka, delikado ka, mutumaw ni ingon ani usab ng mga hitabo. O mauna nga, ako personally, naman tayo mga estudyante pong anak, mga

0: kini pong teenager kun baga mga kaiglat. So kwan yun, monitor yun mga katropa. Taga-adlaw, may giya para malikay sa ingon nga mga insidente mga katropa. Kaya nasayad ta, kining teenagers kumbaga mga kegelan, especially high school mga kegelan po, no? College, murag mature-mature naman nila mga kuhanan ni, kanabang panghuna-huna, no? Kinig yung kining high school mga katropa. Kana naa diyang crucial, kaya naman diyang pangidaro mga igalaan, dosit, nganto na usab sa DC-size, DC-city. Dadya mga kaigalan ha. So saktong giya ha, mga grikanan sa mga tagsa-tagsa ka mga anak niya. Og even ato mga pagumangkot. Atong mga kuha na mga kailan, kita igi binlan ba? Ay sabag ka ha, kana bang sige lang paguwag ang kanang kuha niya. Ini kanan niya na nabili ninyo. Kuha lang gihapon kanang timana lang gihapon kita na niya. So standby na mga kaigsunan po. Samtang sa kini po pika sa bahin mga kahigalaan. Aray tadri sa lokalidad mga katroba. Kaya matod pa mga kahigalaan po, no? Katong kwan mga kahigalaan po eh. Katong issue ni sa kuan ni mga katropa po da tong hipi sa Argao kinsa ni konsumos duha po niya ka mga iniintawong bibot nga kan basta 60 papa baka nga kini po nga mga piniriso dinakpan mga kaigalan o nabalhin na gid sa kuan na BGMP kuan ni kaning Argao BGMP siguro yung mga kaigalan ang katong kanihipi po sa Argao mga kaigalan na si kinipong Ildefonso Miranda Jr. Direct bribery, Article 156 of the Revised Penal Code, RA3019 mga kaigalan. Marokoy, magugatse. Sultan na. Ilang, sa BGMP, puro malaki dito, che. Tao na lang. Nagyan, no? Yeah. You know, kuhan man eh, kanang ospitado siguro nandito. Kanhimiga po ni Hipe, mga kaigalan. Kanhima ni Pulis. Pero, agyan, doubt you guys are chicks. Ako, paano mo, Hipe mga kanyan to? Or, katong Hipe pala siya, nung sumur man siya piniriso. Gakos cutting siguro ng Hipe ha kanyan. Hey, Hipe ka, major ka, or... Kuan ba ka mga kaigalan? Kana bang kapitan ka? Is captain ba? Mga kaigalan po, no? Kuan ka, eh, kana bang kaya kay na ni mong mga class A gym? Dala ato lang balik-balikan kay kuan na, kana bang trending po darbaro, no? Sa social media, mga kaigalan, kining na itong ubang mga kapulisan nga magpabadlong. Pero kani, 1% running sila mga higala. 29% ng kapulisan angay sa ligan. O nagtamod yun sa serbisyo mga katrop. Although, karon, napugos na lang sila kay Pamon Salimahims mga kaigal. Mingon ang kinipong Malacanang ing nahabasag na yung mapusilanda natunok. Wounded person. Pamon Salimahimo, mga kaigalan, kaya nagsunod naman yung taon sila. Obey first before you complain naman yung taon ni siya. Ngayon nga para hapsay, malinawon, kunuhay ang Pilipinas. Nagay mga dungga banda yung na, wala, wounded person. Naadihay, kada bang, kanang asawa, gi kulatas, ban na puti munuga. Repel sa barangay lang. Para di na tumablata. Ani, yan mga kilang, balik-balikan lang to ni. Ang kaso ni kuanan ni possibly dismiss na gini. Dismiss police kini pong chief kaning adto Ildefonso Binyalon Miranda Jr. Caught on the act sa taga Aiming mga kaigalaan. Nagitan siyang kwarto. Duha ka mga kini pong maniag ng mga kini pong kuanin to. Aniyag ng mga dinakban in taon mga higala. Gilumluman ni siya. Okay, Mga sabigas bahin mga kaigsunan. Laing balita usab nato sa lokalidad mga katropa kay ini pong kuan nato ha ripunta diri sa lokalidad mga kaigsunan kay ang atong mga balik-balikan nato ning reklamo sa mga vendors po diri sa may carbon public market mga kaigala kay ang kahupungan sa mga vendors malagi ini saysay nga digital ni tinod nga sila ay nakakwarta diha mga kaigalaan sa kinibang quarantine. This may carbon mga kaigalaan mo nga gusto gid silang mubabag sa GVA Joint Venture Agreement. Kay matod ba usab nila mga kaigalaan nga sayop ning pasiata usab ni kinipong Mayor Nestor Archie Balintang. Sayop ang pasiata kay murag wrong information. Kalawat lang diretso ang mayor mga kaigalaan sa gisulti siguro siyang mga diwin erito mga kaigalaan sa City Hall without verification. Kani ato ning hatagag pagtagad kay hindi na bang carbon public market crucial kay namot na diri sa Sugbo mga kaigalaan kay kasagaran mangumpra in town dia sa mga satellite markets asa sila mangumpra mga kaigalaan carbon mga kaigalaan inta asa kasagaran og source carbon mga kaigalaan kay di na malang ni siya ordinaryo nga kinipong merkado. Pinakabaratong merkado, pinakaunang merkado diri mga kaigalaan Sugbo. Historical na ni. Pero kung ma kuan na niya ni no, ma usab naman ko ni, naman ko ni kuan na kanang privatization kumbaga mga kaigalaan. So barato pa bagha ang mga palalito ni Apohon? Maka kuan pa bagha kuno ta maka hangyo pa baga ta in towns mga kanang taong direkta ngadto na usab sa atong mga kaigsoonan intong mga kining manumuray diha sa carbon nga gikan sa itong mga kabukiran. Kanang yano ra ba naghakla diha sa kilid-kilid o kaingon man mga kaigalaan do na bay closing sale. Wow! Sa panahon na gani alas 5 mga kaigalaan kaingon ang alas 6 barato na sa gitaw kay do na yung closing sale. Kay pohon na ni mura na manig multa eh. Na install diha mga kaigalaan. Kani ato ni hatagag pagtagad kay ang mayor ni kalawat lang dayon daw sa mayor ngano kuno kani adto may kay ka mo pasalig sa to mga vendor. Pero karon ikaw na mayor na ka murag kuan wa na jud ka paramdam nila. Ora ang imong pamahayag murag tuan na gyud sumi gaway. Ano man ang mayor kuno? Ato ni hatagag pagtagad mga kahigalaan. Ay isip mga yanong consumer yanong kaya bang ganahantang mga barato kayong presyo at stake ani kong privatize na niya makaingon makahangyo balik ka sa kanang mga mall sa mga mall mupalit ka na mga price tag na magkailan mayroon ka pwede ka sama imong lugiyon pong tindira kanabang imo ng kanabang kuhan niya fix naman na hindi man na pareha sa kanang pwede ra mahangyo-hangyo intong mga tindera nga why kanabang price tag.
1: Wow!
0: So tanaw na to ni sa igama ni mga kaingalan kay porter ba kunong alakansiya isang syudad an gikan sa 160 million banabana nga kita matag tuig saksamtangan na ang syudad pa'y nagdaa mga kaingalan nagtungkaw. Madawat na sila kung kuan na ni matod pas under GVA 50 million a year ang utok ng mga leader na to diri sa syudad sa Sugbo mga kail taling balik-balikan kay sila'y nagduma mga higala kaling 160 million a year matod pa mga kailan ang kita sa under GVA matod pa 50 million a year.
1: Wow!
0: Man ang almost kuan in taon mga or kanibang 110 million asa alakansi na ta daghan pa ma-displace ng mga tindiro-tindira mga kaigalaan.
1: Wow!
0: Og mahal pa to mga palalito in taon sa nang tuka mga kaigalaan pero malaki na no money talks. Balik-balik ka na to ni kay daghan in taon ako personally alam ko mungumpras carbon kanabang barato ang carbon. At the same time, kuan, dagsa sa muntan sa mga kabukiran in taon na to. Na ang presko kay das carbon mga higal. So, ito na nga balik-balikan in taon kay naunsa naman in taon ni nga itong gobyerno ron mga higal. Pwede di raman tato sila mo himo gay niya. Kana mang kuan niyo dahan. Modernize. Kuan naman to city government, no? Garo city government mura mag nalugo. Under Mayor Nestor Archibald. Sa pagkani, nagtipid lang yun. Wag yun. Wag yun ka, kanamang katukatuhan, mag-isgutag, financial, kung ito, management. Kuhan na lang, natang-tang na lang sa posisyon si, kuhan Inton. Police Colonel George Ilanan, ang itong hepe ka ng CCBO. What? Hapit na lang mahuman ang Junior. Pag-ialawan si daw itong kapulis. Naswilduhan ang kanang kanyor. Itong mga kanyang taon niya. Almost 1,000 job order employee. Kamusta man? Manay nakalisod ko nga itong mayor mga kahigalaan. Pambuntag. Manay nakalisod mga kahigalaan. Hindi kagabi ilain na itong mayor. O gatong mayor, di siya ka-desisyon. Kay, napa may usa ka mayor? 50-50 man, mga higa. So, kamo, sa 2020, inahan pa mo yung nani atong set-up Cebu City. Kamu lang. Guys, because bahin mga katropa po, no? Ato ning hatagan o pagtagad po mga higala nito mga isyo sa kauluhan mga katropa. Barita kay sa ato pong mga balitang nasunod mga kaigsuna, no? Bagong LPA na monitor sa Philippine Area of Responsibility. Pagkatawag taon niyang pag-asa, no? Swelen tong pag-asa kay kinilaging bati nga panahon. Karon wa hindi naman tagasabot sa panahon mga higala. El Nino ko, no? Onya, kwan na po, napuntay habagat mga higala. Doon na po yung mga bating panahon. Nag-overlapay mga kailan. Ultimo, atong klima mga katropa, wa na'y coordination. Og sa pikas, bahin mga kailan, no? Si Conpod, ha? Kinibang Ombudsman, kinibang Jesus Crispin Remulla mga katropa. Ang di masyadong gwapong Remulla. Matod pa nila, mga kikilan po. Matod pa nga mag-isigot ang Elgatin Melt kay lagi usarabas mga issue ron, impeachment batok sa vice presidente. Matod pa kinipong corruption mga kikilaan, 125 million nga confidential file. Onya, mag-isigot ang Elgatin Melt mga katropa. Kung ano na ba? Intaw, no? Kana bang kuha naman yung taon to. Nabanggi, forfeit na mga kahigal. Dili na yung pa rin investigasyon mga katropa sa Elgatin Weld sa mga Marcos. Ambot o gano. Ang US, matod ba? Dili ko nun dapat himuong taguan sa mga Elgatin Weld matod sa Ombudsman. Ang naging una ni si Ombudsman Crisus Crispin Boying Remulla. Matod pa gibutyag no ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ilang gukdon bawion ang kinipong matod pa Elgatin Weld nga gitago sa Estados Unidos o gibugimugatan ini dapat kinipong dili mga kahigalaan himuon nga safe haven taguanan sa mga kinawat ang US gikan na kuas Pilipinas. Mayuhagin mo. Ito pakpakan. Boying Remulla. Mga kigalan po. Pakpakan na ito mga kigalan kay sakto na. Imong gibuhat na nang yeng. Sakto na. Kanang Remulla, sir. So, gihimo ni ang pamahayag ni Remulla mga kigalaan. Atol ni sa kuani ha. Meeting sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 mga kigalan. Dito ni kapigin sa United kanipong buatan sa United Nations dito sa New York. Then, matod pa, doon yung mga individual nga target sa mong operasyon. Ang Office of the Ombudsman, mga kaigalan, appeal sa digital transformation. Pagpalambo sa transparency, pakig-alayon sa overseas Pilipinos, mga katropa po, no? So, mani, ato ning hatagag pagtagada. Tamtag sa Bigas Bay, narisantas itong weather update.
1: XFM Weather Update.
0: Nakasama itong ninyo, karumuntaga, si Sir Manny John Agbay. Sir Manny, mayong good morning.
2: Good morning!
3: Yes, good morning sir. Sir, sa inyo ang mga sabintig paminaw. Mga kanyatuwa ang latest sa job break para karong adlong Domingo, June 28, 2026. As of 3 a.m. ganina, ang sentro sa pagbantayan ng low pressure ay niya sa nasikwatan, kini nga na sa 890 km east of northeastern Mindanao. Kini nga low pressure ay niya sa pagkaroon na niya low chance nga may mungusa kumagod sa sunod nga 24 oras. Silang bahay ng Southwest Monsoon o kuning habagat, ang mga kuya nakapekto sa mga western section sa Luzon o ngayon bahay sa Visayas. Kung tungod ng Southwest Monsoon o kuning habagat, ang tibok o sinintay ng turog at palawan, kinakita natin ang matagong mga kalangitan ng mga katakatag ng apulan o mga panglugilad. Sa pandin ni San Tosibu, lakit mo sa tibok o sinintay ng Visayas, mas natin itawag pa lang sa mga panganurun ng matagong mga kalangitan. May mga chance sa Japan sa mga isolated mga rain showers o thunderstorms, labi na karong hapon o gabi, kumikin ang mga localized thunderstorms. So, posibigyan pa ng mga flash flood, landslide o mga urban flooding sa mga kagahapon, labi na kung mga severe thunderstorms. So, parahin lang mag-monitor sa mga ipang issue na mo ng mga thunderstorm advisory. Kung parang sa itong kagatan o hangin, ang tibok sa Central Visayas, kimaksin natin kapag ginay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatang kasadpan nga doon na sa mihanang kasadpan. Hindi nang balot sa toa ang katikatan ng kabilinginay nga doon na sa Mindanao ang mga pagbalot. So, may plano maliwag dagat karong adlaw at ang hunas ganihang alas 2:45 sa kadlawan o mutawag kini karong alas 9:05 sa buntag. Temperatura karong adlaw posible mabot sa 27 mga doon sa maksimum nga 32 degrees Celsius. Sunrise na ito din sa Mitsibu karong alas 5:25 sa buntag at sunset ando orang alas 6:30 sa hapon. At oras, alas 5:21 na sa kumuntag. Huwag mo alam pala itong latest. With the update, kini si Manager Agbay. May buntag, happy Sunday.
0: Daya salamat, Sir Manager Agbay.
1: XFM Weather Update.
4: Weather Update.
1: Exciting. Pilipinas.
4: Good morning.
5: Exciting.
0: Daya salamat, Sir Manny. Latest, sa pagkasamagtan mga kaigsunan po. Okay, atong oras magigala, 5:21 na sa kapuntagong kanyang atong oras. Kita sa kanyo sa atong Santong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga kaigala. O niya, aripunta sa lain na itong uluwang balita, mga kahigalaan. Arita sa kining fuel prices, mga katropa. Man, sa bagong tensyon dito sa mga kaigalaan sa Middle East. Fuel prices, nakita ning Musaka, magigilan 2 pesos sa gasolina, 1 peso sa diesel. Kaigsunan po kay Kuan Mangudol. Any bang dunay bagong pabagatake sa US mga site human sa cargo ship attack, mga higala. Ay, nako, Mr. Lipay na tatangwa na to'y, kuha na, nagkasinabot na mga higala. Karon sad, kiniintang, kuha naman mga higala. Ibalik naman po yun in town ng gubat dito mga higala, no, binumbahay po dito. Okay, ingon man mga higala sa kinipong ato ng kinipong arita sa, kuha po na to, uwahing, kini pong kwan po da uluhang balita sa kuluhan kay ang NBI, no? Matod pa ni file na qualified trafficking rap versus defensor iyang asawa og ang iyang mga anak. Sabiha ron sa mga key position mga kaigalan, kabantay mo. Unsa katila nga tong BBM mga kaigalan ning NBI. Si kwan po na kaning NBI director Milben Matibag mga higala. Grabe gero. No? Naay mo kwan da naay mga kana bang makaingon ta nga di gyud kwan mga higalan po. Dili gyud sila kana bang murag non-partisan ba kato mangrap. Pura sila nagtrabaho dia at the pleasure of the Malacanang mga higalan. Kaya waragonis Matibag kabantay mo. Pura na yun siya og attack dog sa Malacanang mga higalan. Kinsay kana bang mga kontra sa mo kontra sa Marcos administration ha po? At akihon po niya mga higal. Okay naman kung nung lagi matod pang National Bureau of Investigation ni Falnig trafficking charges batok ni former anak kalusugan party list representative Mike Divinsor yang asawa si Julie Rose ug duha ka mga anak in relations pag grade kuno dito sa usa ka KTV bar sa hotel sa Pasig City mga kahigalan kay kuan si NBI director Melvin Matibag ni ingon nga ang kining ni file sila og qualified trafficking bat natong Biyernes official connected on KTV bar and hotel mga kahigalaan and gipasakang kaso nga doon sa Pasig City Prosecutor's Office mga kilan June 26 yatol sa press con mga kilan si Matibag matod pa mga investigator uncovered a concealed passage not reflected in the building approved plans mga kilan linking the KTV establishment to Blue Hotel where victims were allegedly transported mga kikilang bihagin na yan matod pa si Defensor o iyang asawa yung mga anak former congressman saying that the raps are politically motivated. The NBI rescued more than 50 women sakita ka mga babae dito sa KTV bar yan gingon mga kikilang used as a prostitution den. Mga kaigilan, si Julie Defensor, chairman o president sa Blue Hotel. Niya ilang son nga si kaning anak si Miguel, Hotel Treasurer. Oh, de ang former congressman may chair of Clipper Development Corp, company operating Clip Point Square din ang KTB Bar, located mga kaigilan. Mani, basta, kung ano, wagi makalusot ni Matibag mga kaigilan. Lagi sa side po ni Depenso, kinikon nung asawa ni Matibag mga kikilang. So, sas ni silang pangitaag kuanon. Plano pa ikiha mga kikilang kining asawa niya kinakapaldo masang kunos plan control. Asawa ni Melvin Matibag mga kikilang. Kaya bisa guay tulay sa ilahad, dili ba unong nilang distrito hasta naghanang plan control project. Salamat na to ni. Kaya standby mga kikilang. So pagbalik po no? Taga na itong pagtagad niya itong mga issues na may labot po nga itong hari nga lungsod kay Arita sa kuhan po na ito. Kinibang kuhan yung mga kahigalaan po. No? Pamahayag sa atong ombudsman. Kay ang atong ombudsman ron mga kahigalaan so, sama ni Matibag mga kahigalaan. Una po siya attack dog sa lang kanyang mga kahigalaan. Insay mga kontra niya mga kahigalaan. Pasakan ang kaso nga ombudsman. Wa naman ni sila. Supposedly, mga katropa, mga independent mo na eh. Kining pong ombudsman. Oh, kining atong NBI, mga higal. Pero noon saan naman na yung tao ni mga katropa, mga tao ni Hinon. Tungod po ni kay tao man ni sila sa president. Pero, kuhan ba? Kuhan sila magkalingkod? Ah, nanako din eh. Maglison na ko ito din eh. So, magpaka-independent ako. Akong barugan ang akong pagka-head sa mausap nga buhatan in town. Ay, tanawa na. Oh, kay kanilang pasiata po ni kining Boeing Rimulya mga kikilan sa ombudsman. Oh, dapat ko no, kanang ang US dili mahimong taguan sa mga Elgatin Wilt. Hay kag maayo kanang tawag aning ombudsman Rimulya. Sir nga, ani oh kanibang baguhay lang to mga kagilan po. Kay kuan pon mga kagilan na junk to ang magisgotag kuan ni mga kagilan. Ang 1.5 billion Marcos Elgatin wealth mga kagilan. Oh, kana bang kuan ni ka kanang ombudsman. Kay mahimo ana para ma oh, magisgotag Elgatin mo. Inyo ganing kuan gay na no inyong termino diha swagi ay ang binilyon ng Elgatin Wealth sa mga Marcos is what forfeited na mga kilan dili na makana intong kuan mga kilan dili na mabalik ngantos panulanan sa gobyerno para unta sa katauhan mga kilan Mana forfeit? Bye-bye na sa Binilyon nga matod pa nakaugaw during Marcos era mga kaila. Di man to Binilyon. Trillion of pesos man kanon to maghigala. Ay pang Guinness Book of World Record man kanon tong kinawatay. Atol sa mga kwan po 21 years of Marcos dictatorship. Iman kag 5 to 10 billion dollars mga kahigala. I-convert into peso, pila naman yung tao na, mga katropo. Kaya, during, kwan, katong paglingkod ni, kwan yung tao, mga kaigsunan po, no? Marcos in town. Matod pa, katong mangi PCGG, ato to malikan tong PCGG mga kaigala, no? Kani ano ibang supposedly mga kaiglan mo ni tig kwanta gitahasan para mugukod sa mga Elgatin well, no? PCGG abolition mga kaiglan pud kay kwan naman gi kwan naman ni mga kaiglan Presidential Commission on Good Governance mga kaiglan kwan na nisla din ni active ron mga katropa pud kay kwan naman. Wala naman sila. Kabantay mo mga katropa po. Wala naging taon sila. Wala na sila kagukod ron. Kani? Ano bang natin giingon mga kaigilan nga daray? Marcos mistakenly abolish PCGG. Kani ha? Yeah, how much PCGG recovered? Kani? Presidential Commission on Good Governance has recovered a total of 174.2 billion pesos, approximately 3.1 billion Elgatin wealth from the Marcos family under cronies. An additional 125 billion pesos worth of asset estimated to be still under litigation and recovery efforts. 125 billion pa mga kaigalaan ang girecover diya mga kaigalaan. Pero saan naman eh? Ang kuha naman, kanabang na forfeited naman ay ang PCGG kay di naman ni active ron mga kaigalan human usab sa Marcos kinipong time no under PBBM mga kaigalan. Morning, goodbye 125 billion. Bye-bye. So, standby. Stoga, pagbalik, mga kaigala, aso balonson, mga importanteng pahinamdol sa mga minsay. Greetings, bulawanong idea, opinion. Padangan, talis, sumaguban-uban kay ato ni hatagag pagtagad, karumbuntaga, mga kaigala. Sa balonson, mga importanteng pahinamdol, oras sa XFM Cebu, alas 5:30 na sa Kabuntago.
1: XFM. XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357. Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
5: Manuhoy mo ko sa usa, oy murag wa si inahan ba kusog imo totoy. Ayaw.
2: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abuelana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Fun. Celebrate. Win.
16: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
17: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu. Pag-installer time mga katapra alas 5.37 na sa kabuntapan. Ngayon oras dahil sa ganyo sa at sa mga Vision Next. So, ang mga mata niya, di na ba kayo makaklaro niya? Dili na ba, kung ano, igtanaw niyo yung pitaka, marag, wala naman mo makita, mga kaigalan po, no? Tanaw niyo, igtanaw niyo yung pitaka, wala nag-isod, mga sa klaruan na niyo, okay, wala ba na-isod, or, kay gikuha, or, wala na yun, mga kaigalan. Kanabang sinyalis na nasanap nga pananaw. So, para stinaw nga pananaw mga kaigsuna, no? Ay, the best nga imnon nyo, ha? Ang ato, sab nga, nakinipong Vision X nga ginama si Yes World Incorporated. The best ni, kay doon na ni Lutein, Beta-Cartin, Vitamin E, Zeaxanthin, Dr. Ricardo's na mga kailan. 2020 Vision! Makita ginyo kung inyong pintakan, napabayso, duwa, na mga kailan po. Ding bits na, pizza 28 so na, weekend pag ka itong rap-rap, wise will. Mani mga kaigan, balik na ha, sa itong pag-uban-uban sa programa. Exciting! Oh yeah, my good morning sa akong adunahan, guwapong amigo, katropang Bayroy Barakia. Ay, good morning dia, bay. Kumusta man tong kabuntagon? Matod ba niya, good morning, bay. Tisoy, munggaan, katropang Eric, happy Sunday. Musta, bay? Maura gihapon taon, bay. Tingbitay ka na, bay. O niya, Lizelle Barbosa Rida. Why I couldn't find at least 6-7? Ma'am, si rap-rap lang din, ma'am. Nami, rap-rap din, ma'am. Mga almost 6-7, ma'am. Lizelle Barbosa Rida. Ano ba? Why I can find at least ato ka dito sa NBA, ma'am. Kaya daghan yun, guys. Sobra pa si 6-7 mga kaigilan. Okay. Kaya, 6-7. Taas po rin. 5-7. Si Rap-Rap. Sod yung kaya na, ma'am. Yeah, Bonnie Gakain Gumapa. Good morning. Good morning. Watching live from USA. No? USA, mga kaigilan po, no? Upper Suran Association. Wow! By Kinasangan, Cebu City. Niya, Jasmine Insipidol Yendo. Good morning. Katupang Eric watching from Alegria. May mga Tristan White Bigulay. Sir, mahayong good morning ni mo diha. Og alitas yung issue mga kaigilan kay napatay pipila ka minutos. Di pa tamo doubt o report sa mga kaubanan. Alitas sa kinipong biyas na itong Ilgatin Wealthy kay na forfeit naman itong binili. Sakit yung kayos buot mga kaigalaan po. Alitas sa kining usas mga issue. Ano na itong i-update makadali mga kahigalaan po ang katong nakagisenda dong si kinibang kwan eh, diri sa Tacloba, no? So, matod pa mga kahigalaan, asa na ang duha ka suspitsado sa Tacloban shooting. Matod pa kwan eh, mga kahigalaan po, no? Matod pa sa Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco na naani sila sa shelter mga kahigalaan po from DSWD gibalhin din sa PNP custody. Matod pa ay daghan ang mga gustong mulusi sa katong duha kabataan pagkintaan mga kahigalaan ng Madlungon. So Antonig Kwango DSWD basing ma di mabantayan mga kaya either musibat either makuutan din to malusiang bugan ikado mga kaya onya inline ani mga kisuna ato tong balik-balikan tong giingon sab sa tong mahal na pangulo. Ay, pangulo what? Pangulo mga kaya po, no? His Excellency PBBM bagong Pilipinas bagong muka mga katropa din doon na siya ay kinibang concern yun, no? Atong mahal na pangulo mga higala. Concern siya sa atong mga kabatanunan gani doon na pa siya ay payo kana bang kinibang kuani mga higala, no? Lamdan, no? May kumbaga mga katropa kumbay pa kay matod pa niya dapat kita mga ginikanan aktibo ta sa kinabuhi sa atong mga anak. Nilang Sandro Mar. Ay, mga anak, mga kaigalan. Oh, kabantay mong Sandro, mga kaigalan bot. Power kayo mga kaigalan. Diya sa Kongreso. So, matod pa, hitagag, kining gibugaton sa atong presidente, dapat aktibo tas kinabuhi sa atong mga anak. Especially karon mga kaigalan. Kabantay mo, sunod-sunod itong mga panghitabo, mga kaigalan sa kiniintong may kalabutan at aning atong mga kabatununan kinsa malambigit sa akremen mga kahigalan. Natoy timeline gani ha. Ato itong mangitaon mga kaingsunan ha. Kwanto siya, mga panghitabo din nilang bigit ang atong mga kabatanunan in town mga katropa. Atong uban, nunggab, ang uban mga kahigalan kay nang namusil yun. Natoy kanabang timeline mga kahigalan, no? Praga pahitaonon pala ko itong mga kahigalan itong timeline sa kining marabag hearing chronology of event mga kaigalan nga diin in town atong mga kapatid. Dara. Ako i-send niyong katulpang rap. Kay, kung ano niya, ato niyong punaan. Kay, napamaylayan na ni mga kaigalan po. Dara, ako i-send dong. Matod palagi mga kaigalan, aside atong dito sa kung mga katropa, kinibang panghitabo dito in town sa Tacloban mga kaigalan. Prior ato, mga June 16, di lang kanin, June 16, daghan pa gayon no? General Trias Cavite, mga kaigalaan, pagpanunggab, pito ka mga elementary student pa, niya, injured sa stabbing incident. Suspect, usa ka grade 8 student, mga kaigalaan. Yeah, pag June 19, ana, stabbing incident, grade 11 student stabbed by a schoolmate. Yeah, June 22, ato mga kailan? Dito, panghitabo, tulo patay, tulo, three si injured, grade 9 students ang namusil dito sa San Jose National High School. Human ato, nanapoy, kining pagpanunggab sa lain pa mga tunghaan. San Carlos City, napatoy lain tunghaan mga kailan din, napoy pagpanunggab. Man ito mga kabataan-unan ron mga higala. Ingon si Gata Jose Rizal mga higala. Ato pambansang bayani ang mga kabataan mo'y pag-asa ng bayan. Although, di man tanan. Kadi mga higala siguro kuala ni siya. Kanabang nagay mga ingonani nga batanon. Ako pa ito, mayuryas mga kabataan-unan mayog yapon pagkadas atong mga ginikanan. Kasagaran sa itong mga kabataan-unan, mga kahigalaan, nagtamod hapon. Disiplinado o kanabang maayo ang panglantaw sa kinabuhi. So, di malalis, mga katropa, tungod sa impluensya lagi sa social media, tungod sa mga kining access ngadto sa mga violent games, kining ato mga kabataan-unan in town karon, managitan, serious mat mga kahigalaan, patungon o kanabang violent-minded na mga katropa. Wanay pa saktong pamatasan. Di na gani mo amin ninta. Kana bang unlike sa mga kene bang kawa na to, nasunod na to sa mga katigwangan, mga katropa. Inigabot, bless gyud. Uban kung dato ka karupang rap-rap, kwan man na, beso-beso. Nagi pagpakita ba? Nagsulti, kus Tagalog pa takatubang rap, po at opo. Mga bata, mga kahigalan, sige nag-joko, sige nag-kuputog cellphone in town. Kuha na in town kayo, baka namang attached na kayo sa social media world, no? Talang buhaton, mga kahigalan. Listen na sa kayaron kay imong bunalan, unlike kani adto, mga kaigsunan po, no? Wapa maning kanang mapriso ang ginikanan kung bunalan ang anak, wapa maning kani adto. Lusion ka sa kinipong kwanda, kanang magtutudlo, kanabang puspusan ka, isit on the air ka para disiplinahon. Maning kwan mga kaigalan, deep in order number 40, child protection policy. So, kaniad to, kwan yun, kanabang mga bata, warrior yung gayo. Kaingon, bunalan na, wala na yun, wala na yun, kwan? Mga warrior man, mga grabe man o disiplina. Pero ang mga bata, yaw-yawan sa magtutudlo mga kahigalan, kuhan ka, videohan ka. Viral ang magtutudlo. So, napoy chilling effects sa mga magtutudlo. Ikaw, ginikanan ka diyan mga kahigalan mo, disiplina ka sa mga anak, naisilingan ni mong Marites, Hitachi, Mantayon, Tabian, Chismusa. Mabidyuhan ka diyan mga kahigalaan, ipo sa social media, ireklamo ka, mapriso ka. Mapriso ka. Kaigalaan po. So, mauni mga kabataan-unan karon, Gen Z, kumbaga. Either kuwang sa modo, or kana in town kay mga kaigalaan, grabe na ka, ang ginikanan, mauni mataha in town sa pagdisiplina, mga katropa. Exciting! Tawad sa tag-report, katropang rap-rap, na mga reports. So, mauni, ato rin hatagag pagtagad kay isip ako, ginikanan. Si rap-rap, padung pa man yung pagkaginikanan. Kamu dia ngaginikan ini bantayanan kay nato makikilan kay next in line kapan tayo nang kanta we are next in line ba kani ato makaptanun and kon po sa future sila na po imo duma sa atong nasod kung ang ato mga kabatanunan magkaway modo magwa ang kinibang mga saktong pamatasan nga atong nasunod udas to mga katigwangan. Ana, luway na kayo ng Pilipinas. No? Mura na tag ka ng sa gawa sa nasod, bito ka itong pangrap-rap. Hindi mo mga bata dito, come on na mo, motherfucker. Kaya mag-inistoryahan nila nga, kanang, nanay, what the, ano ba? Kuha naging kaya yun ta. Kaman, ato lang balik-balikan mga kaigalaan ba. Arisantas, report sa mga kaubanan. Ato ang naon si Katopang Cristel. Nag-standby na mga kikilan kay Matod pa Mactan, Cebu International Airport. Adun na na'y OFW launch. So, ato rin nga, or ato rin hatagag pagtagad mga kikilan kay Nindot niya. Ilalim ang usaka OFW mga katropa. Okay, guli, ana, igataag sa airport mga kikilaan. Sa buti guli, among us lad, there's no place like home in Spain. Ato rin, ato sa iron, kompletong detalye, kato pang Crisel. Good morning!
2: Giablihan na ang OFW lounge sa Mactan Cebu International Airport nga naimutang sa Terminal 2 ni adtong Biyernes, Hunyo 26. Namugna kini pinaagi sa pagpakigalayon sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA ngadto sa Aboitiz Infracapital Cebu Airport Corporation ug Department of Migrant Workers. Ato sa mong higayuna, nagpinirmahay og Memorandum of Understanding ang mga kadaguan sa naasoing mga buhatan. Ang mong pasilidad adunay kapasidad nga moabot sa 80 ug may nakatagan nga mga lingkuranan, pagkaon, charging stations, wifi ug assistance desk para sa nagkadaiyang OFW related concerns. Matod ni Attorney Patricia Yvonne Kaunan, ang administrator sa OWA, nga nagtinguha kini nga adunay saktong kapahuwayan ang mga OFWs samtang ana pa sila sa airport ug manghuwat sa ilang mga flight.
7: Inside the space, as I said, OFWs will find more comfortable seats and fresher refreshments. But we hope they will feel at home, not only in our lounge, but here at the most beautiful airport in the Philippines.
2: Kininamoy katulong OFW lounge sa nasod nga giduma sa OWA, ang duha na himutang sa NAIA Terminal 1 ug Terminal 3. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflown Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
0: Live, report, report, exciting. Exciting. Salamat katropa Crisel at sunod sa katropa Greggy Magdadaro, Senator JVRs dito. Bibisita sa Tambalanan, sa Dakbayan, sa Danao.
14: Live, report,
0: live, report. Katropa Greg.
18: Good morning.
19: Yes, bibisita si Senator JVRs dito sa Cebu Provincial Hospital sa may Dakbayan sa Danao aron inspeksyonon ang wapanahuman ng mga building o expansion building sa sigutan ng Tambalanan ng giluman ng makatabang sa pag-angkor niya sa level 2 accreditation sa sigutan ng Tambalanan. May uban ni Ejercito at ito siya magbisita. Mawang sila si Cebu Governor Pamela Pampari 4 o yun man ang Capitol Health Consultant na si Dr. Nikki Catalan sa magbisita. Nangayo si Governor Pamela 4 suporta gikan kang Ejercito alang sa mga proyekto sa ilahang ozone infrastruktura sa mga Tambalanan, Remismo, Sarawigan, Subo o ang pagpalit o bagong mga medical equipment. Ipayag ni Dr. Janina Canoy, ang jefe sa CPS Danao, nga ang 787 ka metro kwadrado nga pasidad makadugang sa kapasidad sa ospital o makahatag o mas dagang espesyal nga serbisyo medical kung mahuman kini sa 2017 katagal musaka ang capacity sa Tambalanan ikan sa Sorgatos ganto na sa 150 ka mga higdaanan magamit usap ang bagong operating room alang sa orthopedic o general surgeries. Nakip na ang kining laparoscopic procedure, cesarean section o ang gynecological operation. Kato magkatro pa diha ang nagkalabog ng karap ang pranaw. Inong ganoon ay Vision X Plus soft gel capsule gumikan kay kinikuplito sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ng katropa Greggy Magdaro, XFM News.
14: Live, report, live, report, exciting.
0: Salamat katropa Greggy. Isunod ay nato si katropa June Katropa kay Matupang Motorista na latayan sa wing band. Amping ito sa mga magbiyahe na ito, ha? Sa Minglanilla ni mga kahigalan.
14: Live, report, live, report.
0: Katropa June, good morning.
20: Good morning.
21: Yes, patay kining usok na lahat yung samtang naangol kinigyang angkas nga sawa human kining ilang kisagyan ng motorsiklo na labigit ni sa aksidente sa National Highway sa Barangay Poblasyon, Ward 1, Lungsod sa Minglanilla. Alas 5.40 ni kagahapon ni Skadlao, Nunyo 27, ay kining namatay. Gilang si Vince Henry Dolino Sasso, 32 sa Niyos Minyo, residente ni sa Tabtoy, Barangay Tuyan, Naga. Ay kining ang asawa nga si Joey, 37 anyos, na mo'y back rider, nakaangko ni Ugyamang sa mad sa nabilaig bahin sa lawas sa Inisal, investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Mindanao diyan sa Iran, ay gidig motorsiklo ga ilagisakyan kalit maton pa nga mi tipas ni sa pikas linya, human gituoan nga nakatuog ni nga yang bana nga driver sa paglikay ini nga usa ka bangga mi simang nga paingon sa tuo kining driver nga gisugat kini nga Isuzu Giga aluminum wing van nga gimeneho usab ni Jason Aliganga Fernandez 43 anyos minyo residente ni sa Grirax Pangdanaga apan naigo gihapon kining motorsiklo og naligsan sa likod nga bahin sa mga truck tungod sa kusog sa impact namatay dayon kining driver sa motorsiklo sa mga lugar samtang gidalas tang malanan kining iyang asawa alang sa medical nga pagtagad kining driver sa wing van sa pagkakaroon na naras kustudiya sa kapulisan samtang nagpadayon ng investigasyon og naghuwat na lang ini sa desisyon sa pamilya ni ining biktima kung mapasaka pag ini kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Padayon usab nga pagpahimangno karon sa kapulisan nga to sa mga motorista nga siguroon yun nga naagis mayong kahimtang o gadili yun dukaon nga magmaneho sa di pa mabiyahe aron malikayan kining susamang trahedya sa kadalanan. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkalain nga Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, 7 News.
18: Live report.
0: Exciting. Salamat katropa, June 14. Og nas katropa, Benji, nakasanbay. Arita, update atong hiyaping. Ni konsumo gud siyang duha ka sekwa. Bigot nga. Pinagidakpaan si Chief Miranda yun. Matod pa, kung ano, nabalihin na dito sa regular jail, BGM. Sa mga dawaton, kompleto dali, pinagin ka ito pang Benji Talisik.
20: Ano lang dahil nag-tribito sa hearing nga ibigay na ito ang Adlong Webes dito sa kanilang asala ni Robert Charles ni Pete Tumata ni Moshako nga kinimong polis na ang iyang nag-tribito ka itong Eric itong agrabasan sa RA o Republic Act number 3019 o kanilang anti-graft and corruption o corrupt pag-risaka di lang hindi mga polis o kasi polis hindi polis major nga si polis major o kasi LD po si Miranda kanisang mga kini mabalhog o posibleng ulum katik o buwan sa BGMP di mismo sa Bayargao si kini polis Master Sergeant Juan Joromo ang desk officer sa Argao PMP ni Budyag nga netong bernes alas 4:50 ang tagda sa hapon habilagid mo agad ang 10 minutos na kuwang pagkalasinko gito naman nila si Brana dito sa may akadeng barangay o kay barangay Bini nga BGMP ang kinimaong nga polis nga si Brana at ang kuwang kami ito nura bernes mundag apaan huwag kinumatubang sa mga sakop sa media.
0: Tals.
20: Report sa go.
0: Kuan na gini, warrant na gini. Di ba sonan, pasakaan sa gaso. Unsa man to, nakapiansa pa siya, mong nakagawa siya. Karon, nalutsan na gini siya warrant, nadakpan.
20: Diyan ko lang ito, Eric. Ang lihita mo, ang lihita mo, ang Miranda, kung na siya, kung malunuman mo, ito, Marso 5, Luz Mil 20, kini si Miranda, giron din, sa mga sakop sa kining IMEG, no? Sa kining Open BIMEG, kung magkiling nga, kung ang informasyon, ang Open BIMEG, nga doon ay mga inmates o ganing mga akiting presence under police custody called POPC nga mabay mamanyak ang yung in-house diabis mo sa opisina. Mauto nga, giron na si Juan si akiting Miranda sa mga sakop sa IMEG. Ang director na ito si Juan pa si Police Brigadier General Lee. O niya, mauto nga, pag wato positibo, nagigiri na video ang nakarbelik kaya naka ganing dawas na tigaragwa ka ng body cam atong PNP so positibo o niya mauto nga pagka-presyon niya ang sa time nga pasika ang kaso so pag pasika ang kaso talo sa siguro yung arrest bato nga while pagkawal ko naman yung pagkawas mga arrest gigwam nagkapila siya ang talaga sa time nga ang hearing mautang po siya so matag hearing mauto niya sa ganing branch 24 RTC Sargao o dito lang British Catamaric sa iyang akaling posibito multi last hearing nga kay magiging nahukman o gihukman siya ni Honorable Judge Mayfaith Rumata Rumata kanyang ang Rumata Rimosyako sa mga ito gigubigto ang mga polis Catamaric. Okay, police.
0: Sa kuan pala niya, tas, hingpit na niya siyang natang-tang yun sa kuan, no? Servisyo, no?
20: Dismiss niya. Dismiss na kay kasi gito ang kaso. Pero, I don't know, magkabalik-balik ka naman. Kasi sinit niya, kung imutan na, ibang

0: 3 minutes.
1: Sakto na. Wa man gud ni mamahin siya katubang class, no? Yung kwento to ba? Kanang para way sa baay ba?
0: Ya, usap siguro mo lang gi mo lagi laglag sa
1: siya. Isolo man ni mo chip. Bantay kas ay mig.
0: Mo lagi mo ko baga gilaglag si masakop kay siguro og na ba og leba ho mamahin.
1: Ah, sakto na. Dapat wa gyud na para way trampas, way li katubang bintas. Dapat everybody happy.
0: So at least mo ba nga imo nya ako bahin na ma. So why trampas batas why mo bait kay galang ko sa PNP mala bait sa day.
1: Kana. Yeah, salamat katubang bintas.
0: Yes, wala to. Report update usab sa akin kilabos sa akin ng Kerry Police ng si Blas Major Ildipos Veranda Junior ang Balugron sa BGM Piagao. Kaya tropa, ang pagkalimut niya po sa mga prosecutor sa San Toro, Herbal Owen, pagkatabag kini na pinak. Sa kanan doon mga abdiribiri, no? O mga varicose pains. Ihapas lang ang kanyang mausap Herbal Owen sa iyong pa-ugtukod kay mga nabalik pagkabuha sa mga ugat-ugat ka ng Biribiri. Hindi mo siya ito, walang operated, mabalik sa mabasang butika sa iyong lugar. Alas ka sa Pilipino, para sa Pilipino, sa tropa. Benji, ag sa news.
2: Live report. Exciting.
1: Salamat katubang Benji Talisika. Og ang report ni katubang Bentas, may nagpupo sa ito mga reports ng mga kaubanan. Alam pa tayong isigutan, ha? Ang pamaagi, mga kikilang, kining gitawag og methods, no? Sa atong nasod, mga kikilang, o sa atong mga ginikanan na karon, mag-isiguta og kanibang disiplina, no? Sa ato sab nga mga kabataan, mga higala. Ay, kaniad to lagi, sa atong gingon kaganina, mga kikilang, nakaabot pa ba kaning bunal katabang rap?
3: Wow!
1: Kan ba kontrol pa ni sinin gud. Tay so tagsako kanang paludhon sa wala ka kaabot ani no. Di tay ka.
3: What?
1: Hey, ini mga batan unta mo ang konta mga kigilan pating gid ta. Nagit tay ko ang patas giya pud ba. Oh, kana bang masayop na gid ta diha. Diyan napita gusto nato i-probe sa tong ginikanan kamao na kumubarog sa kung kagalingong tiil. Teenager usay at ako teenager ko muraso na magigus kong mama kaya mama usay kwan magi hiling sa gitog ka ng yaw mga kikilan po no? So kita mo tubag mo sa gita anang teenager sabto nun is ginikanan kwan magi ka na diya kanang ganahan nagkamubarog sa mong kagalingong tiil di na ka magpakasaba di na ka ganahan bunalan ka in front of your asamot tigin sa mong cross kwan yun na ano bang big deal kay nanay mo? So, kwa lang gina, mga kikilan. Pero, unlike sa mga kabatanunan karon, kung nakabantay mo, no? Wa naman kayo'y, naingon lagi sila mga kabatanunan karon, mga kikilaan, Gen Z, mga weak na kuno.
3: Wa!
1: Kay, wa naman sila kaagi aning gitawag o corporal punishment. Harsh corporal punishment. Kaniadto ang mubunal ang gini kana murapog death penalty. Ayaw bang gini kana katong rap. Why kana bang pigs pagbunal? Unsay makupta na bunals o mga katropa? Asa kay kayang lukapa intaw mga anak. Pero ang mga batan-o nato at least na kuan sila kana bang namaymayan. At least, kanya to, tungkol aning corporal punishment. Bunal niya, bakot. Kana bang labayon ka, nagchinilas. Puspusan ka, gruler. Basta kay, mga, kanang pagi yung physical yun nga, kana bang pagdisiplina ni mo da? Then, mo po'y, kuha na to, mga kaigalan po, da? Mo po'y naka, ako personally, wapako bunalin sa kong mama, bahil kayo ko. Salamat sa kanya, bunalan ko kanya to. Di ko bunalan, mga kaigalan. Kwan ko ron, dili ko buuta, what? Mga kaigilan. Di ko ka nang, kwan ba? Disiplinadong pag-atak. Pasalamat po ko sa kong ginikanan kay Gibunalan, sugo. Kay kana, kwan man na, kana bang pagiya man sa ginikanan. Kay ako, kanyan to, naingon ko, bunalan kay ko, di ko love ni mama. Di ko love ni papa. So, bunalan man ta, kasi pangarap. Pero once maginikanan day ta, makingon ta, sakita po day sa pamati nga mubunal kasi mong anak, no? Sakita po dahil sa kining pamati nga kanabang mo kwan ka bisag mo spank

0: Ang kasi mong anak, mga kiga. Makaingon ko, karon na ko nakapil nga DDI lalim, no? Para sa parts sa ginikanan nga butsiplina siyang anak. So hopefully, mga kiglas, mga ginikanan, in line sa kinipong panawagan ron sa itong mahal na panggulong. Pangulo, mga kiglas, PBBM. Dapat atong tarungon og giya atong gini atong mga anak disiplinahon mga kahiglaan aktibo ta sa ilang kinabuhi mga kapatid. So hopefully mga ginikanan niya di lang kutob sa palaming disiplina pod pag may tag kay atong mga kabataon naron giyahan kayo samot na nga attach kay sila sa social media grabing influence diha mga higa. So, ana ko igong oras, maraga nanas ka tumang Jerry's Picas sa kuan nato magilan, lobby area mo, no? So, at ninyo, Bull's Eye Sunday Edition, kauba ni katropang Jerry Kim Sunoxilio. Abot ka kapitan, nas barangay cute, ay nyo kalimti mga kayo. Wow! Og sa ngalan sa kapag pwersa sa XFM Cebu 88.3, pinagloa sa station manager, katropang Jerry Min Chavez sa By King. News of Director, katropang Philip Cirujano. Og ingon man sa ito pong Picas Aquarium din, katapang Rafael Moral de Barri. Mga kaigalan, ako lang yung bus ngalagad sa kanginan. Ngayong anchorman katapang Erica Panunot Amaro Manamit. May gingon. Dalay ko ng Diyos, sa bosan ng may imposible sa labawang magkam. Adlaw rong Domingo, ito kayo sa pagkailan, ang pagsimba, pagdagkot, mga katropa po. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipino. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:16 na. Itong oras ang tunagin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, na maghatag kong kaluyan ini, gumikan kay makapaligon sa itong immune system, ang Premium Death-Free Instant Energy, mga katrupa. Inyong kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar, pwede sa inyong kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyong kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store, kaya may mutang sa umusgabahe na itong simbianan, dili sa BG Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, karong alas 9, ha? Ganto sa alas 5 sa hapon, Domingo karon mga iksoon, libreng check-up, libreng konsultasyon, inyong mapahimutsan, dere sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Nga na po niya ito ang tindahan. Ngayong mapalit, Premium Death-Free Instant Energy, o uban pa, gamaga Yes to Health product, mga katropa.
3: Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue. Targeton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: finam non cura. Si tanto mes quan dio mostuos. Al pagpagamana walay dugukan. Kututob lamang kini sa imong baba.
1: Katropang Jerry Auxilio. Bullseye!
0: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtuluman Oras!
2: Bullseye!
0: Sunday Edition. Kinigyan niyo ang anchorman katropa mo, Jerry Kemsan Auxilio Jr. Makiguba na kaninyo hangtod kita sa alas 5.
3: Good morning!
0: Alas Louis Bideri. Ning adlaw, mga katropa ka Domingo. It's a 27 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. 28 na ron to, katropa rap-rap, no? Isa naman niya itong oras o pizza, dili naman ba? Now, tara ka mo sa Kapiskay sa Malawang sa inyong pagpalik kay Sikay. Kung samtan na ni kay Sikay, kamuniya tuyato niya ka ninyong mga pagitabo dili sa ato sa kauluan o sa gawasan na sun kagahapon o karon. Spiras de Ros birthday attorney Paul Gino Lopez. Nag-ugma to yung birthday katropang rap-rap, no? Kurag ako'y mag-headshot ugma. So may partner ako ugma, ikaw? Si Doc JJ? Ha? Nagbaw na sa kuha ni Rodriguez mga kahimana. Anyway, mga kaigsunan, diri sa ato. O di ana, ang mga manindahay is carbon, tingog na. Matod pang Maria Pinog sa mga kauban ni mga official, mga katrupa sa mga kahugpungan. Sa mga manindahay diris carbon public market, mga katropa, nga sayop, sayop, dakong sayop. Nagipasiatab ni Mayor Nestor Archival, mga katropa, nga minilyon, mas dako pa og income ang mga manindahay sa carbon.

0: Uban pa mga opisyales sa mga kahugbungan sa mga manindahay diri sa Carbon Public Market mga katrupa. Kaasa man taon sila magkatigom o minilyon. Ga 10 pesos, ga 20 pesos sa manin taon ang ilang kuliktahon. Kaasa po ga si Mayor Nestor Archival, no? O ga datos? Gitigo bra siguro Mayor Nestor Archival ba iyang ikulit ba niya mo na abot og 300. Anyway, nitingog na ha. Aga si Cuba mga igala. Cebu City United Vendors Association. Igod man ubang kahugpungan mga kaigsunan sa mga manindahay diri sa Carbon Public Market. Ilang ipanghimakak mga katrupa. Ilang ipanghimakak mga higala nga kwan, kinidi aga dili tinuod. Apa si ata mga katrupa ni Mayor Nestor Archival nga mukulikta og minilyon ang mga organisasyon sa Carbon Public Market mga katrupa. Nga mas dako pa silang income kaysa Cebu City Government mga higala. Wow! Medyo pasensya pre, nagprograma ko pre. Tawag na doon rin si Cebu City Consihal Pangkoy Ispare si Ginhawa Delphine. Programa pa ko pre. Karong taon mo return lang niya. Mo-return ba? Mo-return ko lang niya ko. Importante na huwag ng konsihal siyudad. Mga problema mga kaigsunan. Anyway, atong pabatio ng atong resibo. Ini nga atong balita mga igala. Kanyang mabati karon si Maria Pino. Sanis mga haligi mga igala niya sa Carbon Public Market. Taon-taon na ni, kini sila si Miro. Kini sila si Maria Pino. Ni Anto Panis Maria Pino katropang rap-rap ugwa kay idea. Tugay na ni sila diha magsigi og didaganay panahon demolition sila aladagan. Anto nagakuyog mi mga igalas konsihal hasnang ting demolis nila nagkauban mi. Ano yung meeting na mo? Di yun kayo sila mayong relasyon. Pero amigo, nagyapon sila mga kaigsunan. Atong kabation mga higala. Aga resibo nato ni maumpalita. Diya ang kahugpungan sa Carbon Public Market nga kinidi ang namahayag nga naghimakak sa pasangil ni Mayor Nestor Archival nga minilyon ang ilang income. Mas dako pa silang income kaysa Cebu City Government mga kaigsunan. What? Mga gamatod pang imo nga matod pang Mayor Nestor Archival mga katropa. Oni ang dahilan sa tagaog pa. Ang hinungdan mga igala kun nga no kining mga manindahay sa carbon dili gusto iya. Modernize ang carbon mga igsoy. Ato pa di ay nakapil na nini ah. Naginansya sa mga naminindah sa carbon. Si Mayor Tomas Usminya kay pabor man siya mga igalas mga magkakuan, mga vendors. Yan ang itong resibo mga katropa.
1: Sigun sa mga ang pag-isusi ang nagkaabang o lantay dahil tinoydi ka tao. Ang ilang ginaganan sa ilang gitabangan ni abot og 1,900 kalantay.
0: Kalantay.
1: Pero matanda nila sa among among pag-istorya ang makulit ang ilang maabangan 80% ang makuha kada gabi.
2: 80% of 1,900.
1: Ah, okay. Ang collection nila 30 pesos.
2: Each.
1: Karon, nai sa coordinator niyang pamagi, 30 ang kolekta,

0: idea sa tayo. Sa Selby, ang katunga, ang iyang koleksyon, ang katunga sa Longdo, o nag-distribute sa lantay. Wala na ang ilang sharing. Yan, nasa itagyad lantay, na ang iyang bagay, isulduhan din niya ang iyang mga tao nga nakakot sa lantay.
1: Ang lantay, kanalabang kanalantay, 30?
0: 30 ang magitan ng ilang atang.
1: Kung sa may pinaka oras na?
0: Ang, kung hindi sa alas 6 sa gabi, ihantot sa alas 6 sa bunga.
1: Isa na, wala ba?
0: Wala ka. Ang 10, siguro sa kung naibawaan, 14 sila kataon.
1: Ilang po kong team?
0: Ang 10 na, na-estimate ang 10 is 100, 113 to ka 10. Ang 10 ang istorya.
1: 129. 129. Kung niya, ilang lang
0: sa kataon? So, ang 10, 149 kabo, 3 sila ka, nag-iyan.
1: Oo,
0: nag-iyan. O niya, mawag niyo ako ng kaagian eh, ang ilang kulikta, doon ay 30, doon na sa iyo sa gatos. Pero ang mga abang na ibisinto ko rin tayo hindi, kung mo tanaw ba, 3,000 kung mga vendors niya, ang nangulit, ang ilang natabangan is only 149, ito yung morot. Dahil ang sa timbangan, ano na'y dosi katagiya? Ang dosi ko territor, ano na'y 183 katimbangan. Niya, di kaya ko rin siya morot, kaya yun na, di mag-inantan ng mga abang. So, pati siya ang liha sa, iklaro na ito liha sa tagtaabangan ng karbon niya. Ako sa iklaro ha, ang si Cuba is doon ay 38 kakatunungan liha sa karbon area. Katong ito ni Fatima, ang katunungan nila mismo, kaya di man may wailabot sa kulikta ang si Cuba. Di may mangulikta, kaya doon ay tagsa-tagsa ka-organisasyon nga naaliha ng trade. So, mismo sila, sila ang nag-national finances. Dili mahilabot ana ang katulungan. Sama sa karbohanon, mausan. Ang karbohanon, dili mo ay mo dool sa mga member, kung dili, doon na sa likaw galingon ng mga katulungan na ikurahan ang member sa federasyon.
1: So, muna rin niya, tanong rin nga, ang inyong record nila ba, yung explanation na sa'yo ang report na may abot kang Mayang Pisto na Chibal, kaya according to yung 3,000 vendors, ilang i-compute na ang 3,000 at abang utimbangan, at abang ulantay, at abang utimbangan. Ilang income, parang nasan po kayo ang income connection, pero ang tinuod, tinuod ay iya-iya itong mataong nadili kayo. Dili kayo sa Sikuba, dili kayo sa Pinko.
0: Manay klaro ba kay sa gayon ni Tanaka, sir, upat ako kalitag ang lender, kuhay na katuig na. Sa kitas ko sa kuhay na katuig, nakasunod siguro ka sa kong kadato. Nakikita ko siguro ka kung saan ako kadato.
1: Ano ba ang kadato ka?
0: Ako kasing-kasing rin na ito, sir.
2: Okay. So, Batos Maria Pino, mga kaigsunan, usa sa mga haligi sa Cebu City, United Vendors Association, mga katrupa. Ha? So, 30 piso siya na ipaabang katrupa ang rap-rap. Dili na 300. Ingon ka nais, Mayor ni, i-check ko nun ang imuha ko ng info, Mayor ni Sir Archie Valby. Kay, ang si Cuba matod pang Maria Pino, mga kaigsunan, wadaw ko nun ni sila manguligta mismo. Sa kada mag-abang kay ang si Cuba, kini mga organization di As Carbon, nagpaabang sila og lantay. Kabantay mo mga igala nagapangarbon mo. Inig ka alas 4 sa hapon katrupag rap-rap. Magliso na kag-agis dalan diya. Kaya doon na may dalan sinadaan. Gubikan kay pulihas mga lantay. Kada mga lantay mga igala. Bona ang kwan. Kinini ang ilang displihan sila mga baligya na skarbon. Kanya mag-abang sila na mga lantay og tag 30 pesos diya. Dili de 300 mayor. Mayor ba, imo sa pagkapi nag-usa ka siro. 30 piso sa may nahimuon imong 300. Ang nag-report siguro ni Bona na Mayor, murag ipasubraan ba? Ginugangan niya usa ka siro ang 30. Na-elix operasyon para katropang rap-rap, dagdag bawas. So doon na yung nagpaabang og lantay, doon na po yung nagpaabang mga igala og tin. Negosyos karbo may gala na paabag og lantay, paabag og tent, unya na pag yun nagpaabang og kining timbangan. So yun to nabati mga katropa, ilang kabog nagpaabang og lantay, 29 daw kuno kabuog. Unya sa tent mga kaigsunan, pila to kabog ha? Unya sa lantay, sa 29 kabog nagpaabang og lantay, kaya ilang lantay niya murang 1,000 kuno kabuog. Aga 80% raniya na may galaw, may ingon na ito, 800. Ang magamit mga katropa, kay uba, di man muabag lantay. So mo na mga igalaw niya, di asa nagpaabag og timbangan. Dapoy nagpaabag og tent mga kaigsunan. At ito pang Maria Pino mga igalaw, kanang 30 pesos. Kaabag sa lantay mga kaigsunan, doon ay iskima ni Ana. Agat ang iya sa lantay nga ang organisasyon sa lantay mga organisasyon lantay no? Ang organisasyon nga nagpaabang og lantay mga katropa. Ang tag-iya sa lantay mga higala. Kadiin, ilang sabot mga katropa. Tunga sila, 15% or 15 piso sa kwan. Kinini ang nagpasan, nagdistribute sa lantay. O niya, 15 pesos po nang iyaha, mga igalas, tag-iya. Wala na ilang shearing, mga igala. O niya, doon na po ay tag-iya o lantay nga, iya yun mismo giswilduan ang mga tao mo distribute o muhakot sa lantay, mga katropa. Wala na sila, mga igala, dili na itag 300 mayor ni Sir Archivale. Maria Pino, ikaw sir, kakita na siguro ka sir no. Pero kung gigo ni mo katropang rap-rap, kinis Maria Pino nang gangis, nang gungis na ni Das Carbon. Kariyan po mga higala, wapata sa media, at to nasulod na ni Riz, buburadyo kariyan to. Way back 1998 katropang rap-rap, burang pa siguro ka magtao ng panahon na. 1998 katropang rap-rap, diin man ka, di pa kaskiting si mong papang mama. Idad ni mo na na. Kano sa gano'ng tao? Ha? 82? 92? O 2002? O pag yun ay ka mga tao na panahon na? Dito pag yun ay ka skiting si mo papang mamang ganagandagan rap-rap. Sunod ko ni Riz Bumbo Radio kanyan to may gala tuta na 1998. 1998 to 2004 katropang rap-rap ito ko sa Bumbo Radio niya 2005 niya 2000 kuan hindi niya 2023 kanus amang ko ni biya sa Super Radio hindi na ko nila padagan ng pagkakunsihal niya magkunsihal yun ko 2022 last election oh 2000 sementara 2023 ba limot bagoy basta gay di si uso ko ka 2x bumba sa Super Radio ito sa GMA mga kaigsunan kanya 1 year after di ako diri so binis Maria Pino mga katropa mo ni kanyanto sila si Gahudo si Gahudo katropa rap rap tig dimulis ani nilang Maria Pino. Nilang Maria Pino may gala kanuna ni mag-inkwentro Gahudo. Himog kapitan diri sa Barangay Mabulo mga kaigsunan. Na imong konsehal sa Barangay Mabulo. Kanyas Maria Pino na imo sa konsehal mga kaigsunan diri sa ermita. Na imo sa konsehal sa Barangay cute nagkuyog mi. Kapan may mga katropa sa Barangay Councilors League of the Philippine Cebu City Chapter. Mga official may maigala si Gahudo o si Maria Pino. Kami mga kauban na mga kaigsunan 2013 mga katropa. Kapan may maigala mo na inigbiting na mo sungugay ning duha mga kaigsunan kay nag-abot mang tigdimulis o gang dimulisuno. Amigo na sila mga higal. Ingon ani kadugay ni Maria Pino de Ascarbon. Para ingon sa kita man siguro ka sir sa kung kadato. Kadato bang ko sa pagpaninda ni Ascarbon. Pero dito sa bukid mga higal, dito may kuan, may istorya mga gini nato. Team building dito sa bukid. Kapit mi dito sa iyahang kuan. Kini ni gipangtamna ni Maria Pino kuan. Kini mga kamatis ka trupang rap-rap. O kini nga isagol ganin nimo sa kuan. Kanang mahalon nga kuan utanon. Isagol imus bakay. Ito Maria Pino na kuha mo na kutos makuha ni mo. Sas naghana nung kamatis kutos badala na mo amo. Ito sa mumapo mong kamatis mga katropa, purbida naghanang buwa. Iyo sa ikong kapila na ni Harvest ni mong kursyal. Isa ay katulo na ako naka-Harvest, ikaupat ni niya. Kanayin yung ikuha, mag-ikaupat ang Harvest. Hindi naghanang kamatis mga katropa. Usana, guku, usana. Usana, katropa, rap-rap, gukulay, usana. Mahal nga kuhan, pero pag apto pa dito sa mahalon, taga naman niya tagsang kabuka, trupang rapat. So, muna. Dito sa bukid na ni farm si kuhan, Maria Pino, mga higa. Amo na pa magkaroon niya kamatisa dito. Sige, panano niya rin. So, muna na ito, balik-balikan, 40 katuin siya ng harbon. Estil, ng harbon. 40 katuloy na siya na ninda na Scarborough sa Maria Pino, mga katropa. Panahon pa nila ang Kapitan Miro ni Ato na si Ermita. Wala sila mga kaubana. Kapulang ina si Gahudo po mga katropa. Na imong kursyal, himong kapitan niya mabulo. Pa po itigdimulis nila. Wala! Kaya mga sumuong Tomas Usminia pag nahawan sa mga handalan, ganun ay maninda. Yan na, nag-abot ni na imong official sa Barangay Councilors League of the Philippines Cebu City Chapter. Nabisa to, o nagkakuyog ni mga higala. Nagyon gihapon ang ilahang mga maingon na to ba? Kaya magsungugay man mga kaigsunan ni Maria Pino si Gahudo. Nagyon gihapon malimtar gani mga kaigsunan ang ilang mga kasinatian sa panahon nga sila naninda o gipagdimulis mga higal. Balik-balik ka na to, Mayor Nestor Archival. I-check ko na nagbalik, Biki. Tag-30 na ko nung abang. Kaya'y mugiimong tag-300. Palutan na ko nung nagsulti ni Modia. O guwaba niya dugangig ko sa kasiro. Para magkaro na to ba? Kay, ningon ba yung mga taga-Sikuba mga higal? Ginaong Cebu City United Vendors Association mga kaigsunan. Kahugpungan kini sa nagkalain-lain mga igala nga mga organisasyon sa mga manindahay das karbon. Kining karbon, purti na kuha ba? Pila guni ka unit mga katropa. So doon ay daghang kahugpungan diha. Unya kining mga kahugpungan, nagpamimbro sila sa kuan. Kining Cebu City United Vendors Association. Kumbaga mo nilang umbrella mga katropa. Kaya ingo lagi sa Mayor Nestor Archival mo na sila. Nga kining mga mandilis carbon dili gusto na i-modernize na itong carbon. E mas gako pa rin sila kita kaysa gobyerno sa Cebu City. Sa yunan ka? Pila ka million, 300 million ba to? Ang sa katuig ani nila? Kaya pila ra ma, pila ra ang kwan? Pila ra ang makita mga katropa sa Cebu City government? So tagpila daw kuno ang adlaw, ha? Ang buwan. Ni Quinta Mayor Nestor Archibald nagabasis 300 pesos. Sa daily mayor nga 30 pesos sa maguno ingon si Kuba. Chico no nabi para maklaro na to ninyong datos. 42 minutos na mga katropa na kalabay sa Lasais. Para dayon gapon ka managapamatini nga tong tulumanon.
3: Bullseye
2: Sunday Edition. Samtang sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan, dahil mga kunsihals barangay nagpabadlong. Ano ni Ron, mga katropa, ang usa nasakpan yun sa bypass operation na maligyang drugas, mga katropa. Ang usa ka kunsihal nasakpan atol sa checkpoint, nagdalang shabu, mga igala. Ay naku, pagka-virigo ni mga kunsihala. Ay kunsihal, mga kaigsunan, sa barangay sa lungsod sa Asturias, natanawan ninyo ang dagway. Oy, butari niya ninyo ha, inig-eleksyon ka noong Nobyembre 2. Upada yun ang eleksyon noong Nobyembre 2, managkot para ba mo? Sa probinsya, mga igala, tingdagkot dito, pizza 2, mga igala, kay All Souls Day man ha. All Saints Day, pizza 1. So tanawa ninyong dagway, giblard man to din nato katropang rapra. Pero tanawa ninyong dagway, ang tupi, ang yahag, purma sa lawas. Pupida ni mo doon pagkamayo, ilusiyong buga ni mo doon. Wow, lakas mga kunsihal doon. Good morning! Tama ni mga igala, usani sa active ha, incumbent. Yung tag-active katropag rap-rap incumbent barangay kunsihal sa lungsod sa Asturias, mga kaigsunan. Dadakpan atol sa ipaigayon nga bypass operation, mga katropa. Inimaw kunsihal, mga igala. Kunsihal sa barangay Bago Asturias. Alas 4:50 sa hapon ni atong Hunyo 26, mga igsoon. Kini si Kunsihal Juvenil Cabanis Nuil, 41 anyos. O dira pangalan, ha? Basi bubutang, nanay ibutang ng mga karatula, mga flyers nga ibuto mga Kunsihal. Kunsihal Juvenil Cabanis Nuil. Taran paganigyapon ninyo. Ini si Noel nga pagkakunsihal na si inyo ha, barangay Bago. Nasa lungsod sa Asturias, dunggan mata dito ka tropang rap-rap. Ma, magkaingon yun ta, nga ganahan na mo og drapusel. Ini mong kunsihal, nadakpan na to si Pegayon nga bypass operation, mga igsoan. So kamode ang mga taga lungsod sa Asturias. Tanawa ninyo ning dagwaya, timanin ninyo ni siya na maligya ni drugas. Apil ni mga igala sa dadakpan sa gipaygayon nga bypass operation, mga igsoon. Ining bypass operation, mga igala, in flagrante delicto ka, nasakpan ka sa akto. Wala sa gitawag o in flagrante delicto, nasakpan sa akto, caught in the act. Yung ka makapaliba na na bisan pag doon natin presumption of innocence. What? Kung presumption of innocence ang napita katropang rap-rap, maingon na to for compliance na lamang. What? May nasakpan mo yung kasakto na maligya kang siyabo. What? Kung kuya ni mong kunsel ka, may rayin yung honorarium kunsihal. Manang sideline ka o mo ni mong main line. Yan mo pagkakunsihal, sideline. Sin kinis kunsel Noel das barangay Bago Asturias katropang rapra. Sa inlay na niya pagkakunsihal niya iya ang pagkapuser mo ay mainline. Kay basig na kung ang kita sa siya mo ikumpara rin mo sa honorariums barangay mga katropa. Siguro pagkaigala pero may swertes dong. Kunsel dong, wag yung kay swerte dong. Kayo saan man rin dong, dakpan mo ka dong. Imong gipakita na ko katropang rap-rap ba? Dili man is Noel? Raga, si Noel din eh. Si Asturias o Noel din. Onya kiring usa mga higala ari punta diri sa kwan. Kini ni aga usa man ni. Diri sa barangay sa Lapu-Lapu po mga katropa. Katong usa katropang rap-rap gadagway kini akin mo ni sa Lapu-Lapu. Siyal sa usa ka barangay sa Lapu-Lapu City na kuwag illegal ga drugas. Atol sa checkpoint there is Mandawi. Ay ni sila kay nagpadakop ka trupang rap-rap sa wala pa eleksyon. Ay mga iksuhon. Kami ringgon ba yan ninyo? Nasikom sa kapulisan sa Mandawi City Police Station 5. Usaka kunsihal sa barangay sa Dagmay sa Lapu-Lapu nakuwag illegal gadrugas sa ipaigayong checkpoint sa may Easy Cortes Avenue sa barangay Kambaro alas 10:40 kagabda na ito ni aging gabi eh. O na itong Hunyo 25 mga kaigsunan ang nadakpan mga katropa. Konsel barangay poblasyon na maluoy ka. Si Halanes barangay poblasyon sa Lapu-Lapu pagkauaw lang yung ka. Hindi aga nadakpan mga kaigsuna. Parintaytris anyos nagatubag og kasong kalapasan Section 11 Article 2 Republic Act 9165 kinsa man ni siya Cristel Joy ah kinsa man ni siya ang kursihala daghang mga kursiyal poblasyon Lapu-Lapu ano ko man ni hinganli diri katropa ang rap-rap tana ko no rebikin sa pangalan ni mong kursihal sa barangay poblasyon kay luoy ang ubang kursihal sa poblasyon Lapu-Lapu. Damay, abi pa lang, apil sila mga kaigsunan. Kaning kuha ang pangalan mga katropa kay 43 anyos niya. Usa 41 dito sa Asturias. Kini sa Lapu-Lapu, 43 mga katropa. Bida, no? Pagabadlungo ni mga kursihala. Pero kining sa barangay poblasyon sa Lapu-Lapu, katropa, rap-rap. Ito, ipangutana ko nung Cristel Joy, be. Sa pangalan ani kay unfair gatos ubang mga kunsyal poblasyon Lapu-Lapu. Abi pa lang apil sila mga igala magtuo man mga tao nga kini kung si Hal Ramas poblasyon barangay Lapu-Lapu dadakpan so sila tanan. Tuo mga taga poblasyon Lapu-Lapu nga sila may dadakpan.

50 minutos magkakatropa ang nagkalabay sa alas 6. Sa panahon ka po ninyo, kapag magiguba rin nga tugtulo manon. Bullseye! Bullseye!

sa dugang pa mga balita, mga kaigsunan. Dito sa kauluhan. Ato gobyerno mga igala, mangutang naman po. Og 1.12 trilyones kapisos mga katropa. Naunsa na yuntahan ni mga igala, para asa man ang inyong utangon, oy. Gobyerno Pilipinas, bumbong.

0: ato gobyerno mga cake soda. Pangutang na po og 1.12 trilyones kapisos mga katropa. Ang pangutang na nato nini, asa man igastuan? Wow! Ay, kung ingnang isulod na po ninyo sa malita niya, bahin-bahino ninyo. Wow! Pagkaluhin tao na to, apil tas bubaya din ni mga kaigsunang ilang bahin-bahinon, isulod malita. Wow! Pahimpahin nun mga katropa. Uno punto dosi trilyones kapisos mga kaigsunan. Okay raman na o mangutang ba? Basta klaro lang asa paingon. Asa paingnan o asa paingon ang gastuan. Nahurot na na itong pundos blood control. Pundos flight control, nahurot yung sulos balita niya, gibahin-bahin. Wah! Kung kayo na mo'y masulot sa balita, gbahin-bahin nun ninyo, mangutang na pod mo. Wah! Sana yun yung gobyernong Bongbong Marcos pagka-ijara. Wah! Aliyo na kong katropang rap-rap. Ito resibo mga kaigsunan kay... Nahurot na siguro ang hali na to sa tuang gabulawa. Atong reserve gold mga gaigso na gibaligya Central Bank. Nahurot na siguro mga katropa. Nahurot na siguro ang halin sa Ninoy Aquino International Airport mga igala. Nahurot na siguro ang halin sa uban pa mga government asset gibaligya Presidente Bongbong Marcos. Wa mo kay bawo niya na gilipat-lipat na das impeachment ni Sara. Aron dili mo magkaibaw nga mga assets gobyerno gipamaligyang Bongbong. Naunsa na gyud ta ning kalakihan? Kaya karon mangutang na pod hay na bang mga hali ni ato gipamaligyang. Pagsure mo niya. Atong tanaw niya itong resibo katropang rap-rap. Ha? 1.12 trillion mga kaigsunan, ha? Aga utangon sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Government unveils record. 1.12 trillion domestic borrowing. Plan for quarter 3 or third quarter ning tuiga. O sa may third quarter, October, November, December. Karong October mga igala. 1.12 trillion. Doring utangon. Musugot mo niya na mga igala. Ako, siguro, na'y kondisyon. Musugot ta para klarohon, para, or kung ilang siguroon, mga katropa, nga kining 1.12 trillion, mapunta yun itong asa ni gastuon? Onya, sa dili pa na, kinag-account sa mga katlupa, og hai na ang halins Bulawan sa Pilipinas, gibaligya Central Bank. Kaya man ko paingon. Ikaduha katlupa grap-rap, mangutana ta, nahurot na di ay ang halins sa Ninoy Aquino International Airport. Gibaligya man ang niya mga kaigsunan or naiya Ninoy Aquino International Airport. Gibaligya man ang mga katropa sa gobyernong Bongbong Marcos na hurot ng halin. Manguta na po ka. Dapat yung ubang ipabaligya mga katropa. Kamong kay baon niya na gumikan kay gilingalinga lang ta gilipat-lipat lang tas impeachment ni Sara. Gilipat-lipat yan tas flood control mga igala. Samtang sigitag bagulbol sa flood control, gawa mag-control, maigala ang pagbasa kwarta, paingos balita, gidistribute nga to sila. Ang atong asset sa gobyerno, gipamaligya po, mga katropa, wata pa ibaw ay. Nagbuot-buot rin yung gobyerno ng Bongbong Marcos, mga katropa. Ano na mga kaigsunan? samtang sa laing bahin mga igsoon. Dito mga igala sa gawas sa nasod nga Venezuela. Murag makita nato katrupag rap-rap nga raog ang na ang kalibutan na bugata na gyus kadagas building ba. Ang kalibutan mga kaigsoonan murag wa na makasugakod sa ginaghanon sa tagas nga mga edipisyo gipangtukod. Ang Venezuela mga igala gitandog mga kaigsunan og duha ka sunod-sunod nga kusog nga mga linog mga katropa. Tanawa ninyo mga igala diri sa Putins. Ni-rescue nito 200 kapina ka mga tao patay mga igala. Police and rescue operation katropa grap-rap dito sa nasod sa Venezuela. Kita dito mga igala sus pagkataasa. Murag kondominium man ay katropag rap-rap ang kuhan. Murag kondominium nining nakita na to nga wa man siya mabungkag or kining ang iya ang pagkatumba ba? Murag gikan yun dito sa haligi or dito sa tinubdan sa punuan kung nakahoy pa. Nawaragun ni ninyo sa nahitabo dito sa Venezuela. Giigo og duha ka mga or kuning kaluha nga kuhan? Giigo og kaluha mga katropa nga linog mga kaigsunan. Bertoy, ta? Tanawa ninyo. Na.
1: The twin earthquakes.
0: Kini.
1: Tonight, new video of the moments Venezuela began falling apart.
0: Bang! Oh, grabiha!
1: Just as the

Aga, gidakon, gikusgon mga kaigsonan sa Linog. Aga, 7.2 o 7.5 magnitude mga kaigsonan. Sabay, ipikto ninis ekonomiya. Nililasata, maghisgot o ekonomiya, ipikto ninis sa kinabuhi. Sa mga kabanay, mga kaigsonan, niining mga nangamatay, mga nabiktima sa linog, mga katrupa. So hindi nag-iisa, mga igalang Davao. So kining linog, mga kaigsonan, bisag-asa, grabihan to Venezuela, duhag yun, 7.2, 7.5 magnitude, galinog, miigo. Nagsunod, mga kaigsonan, kini ikaduha, di tani maingon nga aftershock ni siya katrupa, rap-rap. Wow! Para unang yung kadao to, murag iayag mga kaigsunan, doon ay nagbaro ga building, pero wana. Ang iyaha mga bungbong mga igala, wana. Oh, body, ang damis makita ninyo dito sa nasod ga Venezuela. Doon ay nagibarong mga kaigsunan, pero magbarong lang eh, pero wana. Wana'y kaag mga katropa. Ang rescuers dito mga kaigsunan. Tinabagay, oh, sayunan mo na kanang naas ilaw mo, bitaw na katropa, rap-rap, di komedya ba? Hindi nga ako maigala komedya, pero da practical. Diba, inig na linog mga katropa, managan mata, paingon dito sa ubos katropa, rap-rap. Kay para makalingkawas na. Huwag ako mga kaigsunan, huwag doon ay linog, ari ko mudagan sa taas. Di mo katropag rap-rap, gan mudagan ko o doon ay linog at ko sa taas paingon mudagan, dili ko diri sa ubos. Wow! Kaya gano, o panalitan ni building nga, okay lang ni siya kay tumba mag yun siya. O ba lusno oroy siya nga ka ng lusno mag, kuhan yun ba? O saon manibudugay kang maugkat. Wow!

0: πράγμα, Ρις. Και του όμορφε πήρε καηλάου. Ωραία, κόμμα, κατρούμα, συμπακούλα, γα. Τούρε, λινουγλίνου, μα γα, και ξούναν, συμπακούλα, παλάγιο, η ταπίτο, καλάου. Δεν είπα κανόνο, το ταπίτο, παρά να κατούρσε. Κόμμα, μα γα, και ξούναν, ο κίνινι, αντούνα, λίνου. Τι λίγο μου ντάγκαν, σα όμω, και για νο, ο μπατούμ πάγνα να αμπίλνει. Ο μαλούσνο, μα γα, κατρούπα, πήρ την ντουγκάια, νι μου μα ουγκά. Γιατί του γκάιανε μου μαρισκιό και του άμαγκας ηλάω. Ρίγκα ο κατρούπα γράπρο απ' του νου αντικά. Τον ελληνού γλίνου καν του ντάγκαν στα ασκενταλή ρακά μαρισκιό. Ενδικά με πίνα καούνα μαρισκιό και να άμαγκας η μπαμπάω. Ήτάβα και εξόρ κουμίντια λενιν άτο. Παλίκα να το αγνάσορ για μινισουίλα μαγα κατρούπα γραμπίαν κατά οπτιτό. Κάτω κι ουγγιλά building, κάτω μωρα κοντουμίνιον πατώγα building, σωσ. Κάτω κι ουπα κατουμπάχα μαγα καίξουνα. Τούτα κο αμπουντασιόνι αντώ μαγα ήγκαλα. Βάμα άγιο παγκα κουάν, δι παγκα κουράκο τα μαγα engineer αντωνό. Βάσιν όγκα κουράκο τσακάιον engineer αντωμα. Είναι να μπαρου πανίγκα μαγα building, πιρο αχινό όμα, κουάν είναι αυτό. Maingo na to mga katropa, gagato mga building nagbarog. Tawan ay mga bungbong na nga kupong. Okay rag structural engineer ni Anto mga kaigsunan. Kaya nagbarog barga pong building ang mga bungbong ramay na nga kupong mga katropa. Pero kanto to ang nakita ninyo mga igala ng building niya, pirti yung tibuog yung nalusno at tibuog yung natumba. Murag delikado mga kaigsunan, inhinyero di ato mga igsoon, murag kurakot. Sayunan mo ni ana, kini ha, ato ibalik-balik yun ni katrupa grap-rap ha. Tanawa rin dapita mga igala, kini building nga na kumplito pagalumpag. Or tibuok yun mga igala na tumba. Kaya o, kini o, kini o, o. Tibuok pag yun, sa dito yung punuan. Pasabot din eh, ang iyaha mga katrupang pundasyon. Mga igsoon. Dili kayo ligon. O dili yun ligon. Dili kayo ligon. Di yun ligon. O baka, mga ingon taga din tong epicenter mga igala mo agi. Kasi nagyong pagkatumbaha, tibuok mang building na tumba mga igala. Iban pa rin ang ubang building mga katrupang gabarog ng Japon. Onya ang iyala mga bungbong mo nga kupog mga igsoon. Ududuna yun po yung structure niya pirte yun. Wala ang damage nini mga igala in terms of kinabuhi, in terms of ekonomiya. Ganto sa nasod nga Venezuela mga igala, ang grabe kayo. Wato na to sa 7 News, sa ato lang i-credit sa 7 News to siya. Kaya footage na kuha na ito mga igala. 8 minutos na kalaway sa last shot. Panayon gapon ka mo nagpapatini gatong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Nabiha sa nahitabo dito sa Venezuela, no? O magkaingon ta, o diri sa tua mga igala. Igo Oga Linog ang kinidi ang Davao. Sa Venezuela, sir, mga kaigsunan, grabe po kayo na kuha or na hitabo dito ang Linog mga katropa. Kaluha yun. Katong 7.5, maingon na to, dilito aftershock. Siguro, maingon na to, katropa grapra. Na naguna ang aftershock ay sa Linog. 7.2 man ang unang linog, ikaduha 7.5 mga katropa. Ay naku, porbida. Wala kita din sa Pilipinas mga kaigsunan, magadagan rawag edipisyong namarog mga katropa. Maginautang ang pundasyon niya ito mga building. Ang mga inhinyero, dili mga kurakot mga katropa o mga kontraktor. Kinaramis kontraktor ba? Kaya mga supervising engineer, mga igala, kamo diyan magpakontrata. Pag-construct o building, pag-hire yun mong inyuha mismong inhinyero. Kapag mag-supervise na sa construction. Usahin ng mga kontraktor, mga katropa. Managinot yung taon pila mga ginakos ilang ginansya. Mag-compromise ang siguridad, mag-compromise ang kalidad sa building tukuron mga katropa. 10 minutos na kalabay sa las 7 sa panayon yung pagpagiguba ni Gatong Tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Buenos dias! Buenos dias! Buenos dias! Magandang umaga sa iyong lahat. Hotaki. Oayo gozaimasu.

0: Pan, Jerry Auxilio.
1: Hey, good morning, ganto ni Crisanto Alivio sa Just Car Taxi. Hey, good morning, sir. Salamat sa libreng sakay. Wow! Ni Sir Crisanto Alivio magigala sa Juice Car Taxi. Cargo Santo Niño magigala do Biyernes. At ang ko magigala sa kyanan. Pwede nga Bliss Bintanas Taxi Unit Katropa Graprap. Talaga. Isa Super Jar sa Kedere. Primero ako mo timbaya kay Super Jar man Katropa Jerry na mong. So, salamat yato ni Crisanto Alivio. Sabay sa Juice Car Taxi. Di asa muhun talisay mga kaigsunan. Salamat sa libreng sakay, sir. Ayaman, good morning yato ni Orly Diesel. Ayong buntag katropag Jerry, nagpaminaw kanimo gikan sa mukirang bahin diri sa Montpelier, Argao. Angelica Ruth. Good morning, Angel. Ayan, may good morning po ganto ni Renato Isabida sa to. Ayong good morning na to. Good morning po ganto ni Roy Barakya. Ingon man in Yunisa Makasiro. Wak pa man niya. Wak pa ko robatun pa Yunisa, Makasiro, mga katrupa. Ato sa i-check, mga nagtanaw na turun sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Una tayo si Tintay Utso Gabog na Dagino, there is YouTube channel ato, katrupa, grap-rap. Wak! Good morning, ganto ni Ma'am Mercy Lauronelia. Ganto na to niya sa may Upper Tipulo, Madawi City. Ay, good morning, sir. Ganto ni Ma'am Lo Bisuera. Yan sa may English Virama, ingon man ni Michael Mike Sigi Canada. Kita na yun sa siyang 100 inches TV. Sigan kayo, nabalik na ta sa itong YouTube channel, mga katrupa. Sir Mike, may udto ni mo niya. Ang unto dito sa Kinidiag, California sa Amerika. Sir Michael Mike Sigi, Canada, mga katropa. Morning, watching and listening here in Bugos City. Vic Reyes Retuya. Ay, good morning po niya, Vic. Ay, good morning po niya ito ni Gary Magalios. Mayong fiesta sa alumno, Sir Jer. Salamat kayo. May fiesta doon sa alumnos pagkalamis humbar o glitso. Salamat kayo. Doon na tayo 80 kabog naglantaw sa itong YouTube channel, mga kaigsunan. Ay, buntag ninyo na, may paglanta, may pagpaminaw, nagatuwag to naman o, nag-Bullseye Sunday Edition. May good morning po, gato ni Randy Artiaga Santisas. Onya, good morning, Sir Jer. Pa-shout out sa ako mga kauban sa lupong taga-Pamayapa, there's Barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Iga ni Flor Delica. Gusta, si Ma Flor Delica may gala peacemaker ni sa Barangay Bangka. Kaya may good morning ni Tristan Wyatt Vigulay. Good morning, Sir Jer. Happy Sunday. Sipa kayo mo programa diri sa Purok Shooting Star Barangay Babag Dos. Sa Lapu-Lapu City, gikan Domingo Bungan Siso. Ayaw buntag ka, Droma Jerry. Greet ako si Katot Lirin o Nunoy Riguya. Mga certified XFM listener niya sa Bas Dio Loon Buhon. Gikan ni Di Balulot Lirin, mga katropa. Morning, Katropag Jerry. Shout out ko sa mga Lianto family, especially sa especially ni Wiwi and Virgil Lianto sa Kapatagan Pirilus Carcar. Exciting! Ika ni Well Byron Lianto. Good morning, Katropag Sir Jerry. Happy Sunday. Watching from the Tangil, Dumanog, Cebu. Ika ni Analisa de la Cruz. Exciting! Kaya bajong buntag, katropag Sir Jerry, exciting, gikan Domingo, Marcos, Astakal. Katropag Jer, watching it in live, uban sa ako, Apo, Ramjay Obis.
2: Talaga.
1: Sa Magdugo, Toledo City, shout out ko sa Obis family na sa may Tipadelia Public Market, gikan ni Ray Paco Obis. Ay, good morning po dito ni Roy Barakya. Good morning, Fernando Maki. Ayong Bitayons BBM.
2: Tutok lang dito.
1: Good morning, Fernando Maki, maigala. Ayong Bitayons BBM. Good morning, kung happy Sunday niya, Kons Jerry, na mainit while mingaw. Iri sa Barangay Payna Central City, tumoy, gikang Inting, Bulldog, o Bruno. Nga iyang anak, salamat, exciting, gika ni Juan Lumokso Kadungog.
2: Talk lang dito.
1: Sir Jer, good morning. Naunsa naman ni gobyerno sa imong amigong Marcos. Hindi yun, may amigo. Sunod tuig, ang Pilipinas na, ang ibaligya niya, walay nakita asa gamito. Ikag Bobby Arites, mga iksuan. Good morning, Sir Jer. From Tanawan, Luon, Bohol. Kiking sa Galdia. Ay, good morning po. Mina Mideri sa Biasong Bunbon. Good morning, gikan ni Nick Rafael Tapangan. Sir, para siguro ni sa impeachment BP Sara Duterte para ibayad sa mga senador gadili mutapon kang Marcos. Naglantaw ko diri stuburan. Bobby Arites. Na, sige lang nung Bobby Arites. Ya, ang kinig nung utangon, bayad ko sa mga senador. Ay, good morning. Ito, Buyet Rosasina. Good morning. Ito ni Ma'am Dana Cristina Facturan. Morning, Sir Jer. Always listening sa XFM. Dennis Ning at taga Tubigon Bohol. Salamat sa no. Dennis Cabrera, mga katrupa. Ay, good morning po. Ito ni Jovita Arisgado. Good morning po. Ito ni L.A. Munoz. Diyan sa may Maribago, Lapu-Lapu City. Ay, good morning po. Ito ni Beethoven Habil. Ay, butang Sir Jer. Shout out ko nila ni Chief Jovencio Bayonon. Villaruel og El Defonso Baisak. Naglantaw sa CAA Las Piñas City, Manila. Ika Beethoven Habil. Magandang umaga din yun dyan. Morning, Sir Jer. Shout out man ko sa mga Cabrera family o Kabudlaan or Kabudlan. Kabudlan. Hi, Raman po.
2: Tutok lang dito.
1: Nawagtang lagi diri. Nawagtang man. Anyway, may good morning at to ni Good morning, Sir Kusher. Mina ko radio uban sa akong anak si Alexandra May. Blessed Sunday gikan Dana Cristina Factoran. Ayo, good morning ninyo da. May pagpaminaw ni gatong tulunganon. Aga Bullseye Sunday Edition. Ay, good morning po. Gato ni Marcel Paxley. Kaya sa may lungsod sa Mingla nila. Inguman, gato ni Ma'am Elena Natolia. Kaya sa may Sunrise Pardo, mga igala. Ni Gary Magalios.
2: Tumbaking pomisyon.
1: Ay, good morning ninyo niya. Ay, pagpaminaw na yan, tugtulumanon. Roy Barakya, good morning again, Katropang Sir Jer. Nagtanaw sa FB Live. Nagtanaw po ko sa YouTube. 21 minutos na nagkalamay sa last 7. Standby sa itong pagpanayon, sa itong pagbalik, sa mga balita, gikan sa itong mga kaubanan, of course, sa itong mga isgutanan. O ba na nipipilang importante ng mga mensahe. Standby!
3: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan.

0: Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rubin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong pinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Tumani, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng akuha?
2: Nalawag yung kamingawan pa.
1: Ano sa may mga kamingawan nga? Kuha naman tagtulo. At alam, usban ka ng tatao. Nagturbo kita ako.
2: Gimingaw yung ko eh.
1: O sa mga kamingawan naman, nga sikim ka hikap ng akuha?
2: Naamang ko ani sa una. Ayaw!
3: Exciting!
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil. Tulok ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng higpong higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas

0: Yes to Health.
1: Yes to Health Clinic. Binilan sa may Sapatera Bili.
2: Hilid sa Barangay Hall.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, pero ito kong aglibo. Marino ko na sakit na yung muto ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong tuog. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Marinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
9: Ngano man?
10: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Oh anak, mao kini mong yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
13: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
12: Anong di magkamukis ni yaya? Nagwapa man kay na.
13: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
12: Ayya!
14: Exciting!
15: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
16: Available sa mga butika.
17: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cease the pain.
18: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o cease the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
17: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na!
1: Abli na!
14: Abli na!
1: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes
0: to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM. Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Grace, sa una kasugay ko minuog kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
23: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong ulo maglabat, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
22: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
24: Ako magalibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko ng babaeng bayaran.
25: Hi, sir. Mangabang ka?
26: Yaks! Kaluod!
25: Manong luod man, sir?
26: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaong sa kong asawa.
25: Ayaw!
27: Exciting!
28: Balanced diet?
29: Check.
28: Regular exercise?
29: Check.
28: Vision X Plus?
29: Check.
28: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
30: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
31: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
32: Mapalit na sa mga butika.
33: Turbo Food Supplement from it.
34: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
33: Turbo Food Supplement for Men.
32: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
35: Turbo, wagas, ang lakas.
32: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
33: Samsung Plus.

0: ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babao. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.39 na itong oras sa Turgenyo sa Premium Death Free Coffee Mix, mga katropa. Premium Death Free Coffee Mix, ang kapi nga tambal, kapi nga lamian, kapi mga katropa nga antioxidant, kapi nga maka-reduce sa imong inflammation o maka-increase sa imong mental clarity o maka-regulate pag yun sa imong blood sugar. Premium Death Free Coffee Mix, kapi nga magkapalig-on sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Coffee Mix, magagatrupa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death 3 kapa, katrupa. Okay. So, Premium Death 3 Coffee Mix sa mga kaigsunan. Mo adto sa itong hisgutanan pati sa itong mga balita gikan sa itong mga kauban, mga katropa. Mayor Cindy Chan, mga kaigsunan, gusto makigtigom sa Navforsen subay sa insidente at tulo na kapanimalay ang naigo sa Saag Gabala sa Lapu-Lapu City, mga higala. Isa may suspect na ni Mayor Cindy Chan ang mga sakop sa Navforsen. Igom siya mga igala or mo niya pasulbaron kung hain gikan ni mga saag na bala. Kadaghan ba ng saag ng bala sa Lapu-Lapu? Ulo naman kahigay yun mga kaigsunan. Kinsag yung kayo magpabuto niya na yan. Detalye sa report sa ino na itong ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Filarca.
3: Live report.
4: Gustong makigtigom ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ngadto sa mga kadaguan sa Naval Forces Central human sa mga insidente nga tulo na kapanimay sa Barangay Kanhulaw ang naigoog sa Agna Balaning buwan sa Hunyo. Ang nagunang insidente natala nitong Hunyo 3 ug Hunyo 11 nga parehas nahitabo sa Purok kay Mito. Samtang ikatulong higayon nahitabo sa Purok Atis niadto lang Hunyo 22. Duda sa mga biktima nga nagikan ang mga bala sa Navforsen. Isip lakang sa lokal nga kagamhanan atol sa usa ka interview ngadto ni Chan itong Biyernes, Hunyo 26, nibutyag siya nga sa maong adlawa magpadasi og suwat ngadto sa Navforsen nga makigdayalogo siya karong Lunes o Martes alang sa mga lakang nga pagabuhaton nga di na kini subling mahitabo. Gusto usab sa mayor nga atol sa maong meeting ana usab ang presensya sa City Director sa Lapu-Lapu City Police Office nga si Police Colonel Augusto Dasqueo.
5: Actually ni mas ni una og suwat si CD ila yawa pa daw reply, so I need to intervene and kami na appeal na ang LGU with the police and of course sa ilang ika-comment po ta, and because we don't want to wait na naigo no ay ma-accidente na si bullet makakaigo o tao sa atong residents.
4: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
1: XFM Report.
6: Bullseye!
2: Salamat katropa Crystal Joy Filarca sa mga report. Dagaton sa tugtag na 42 minutos nang nakalabay sa last 7. Para yun, gapon ka mo nagapamatini ng atong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sunday edition. Huwag pa mga balita, mga katropa atong siron. Kay 36 anyos nga lalaki na landing sa Tambalanan. Uman kinigipauanan og bala mga kaigsunan. Kahapong adlaw, kusog-kusog ang uwan. Doon na po dahil laing uwan ni bala mga kaigsunan. Doon na po dahil laing uwan, bala mga katropa. Landing sa Tambalanan, tao rin na igor sa nauwanan og bala. Italia sa report sa iro nato kini pinagi sa pagpabati ni katropa Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Katropa Jerry, mga kaigilan, padayon karon nga nagapaalim no sa Tambalanan kining usa ka 36 anyos nga kining college karon nga lalaki kinsa kalit lang nga gipusil alas kining 12:50 no sa kadlawon. Katropa Jerry, kaganina there is my Carla Street Barangay San Nicolas sa proper siyudad sa Subo kining nga biktima nga si a certain France lang no 36 anyos kuha na po, dito na po sa may barangay San Nicolas sa proper ragi posil niya sa panayang panggila nga usa ka lalaki nga nagsulob lang ni og pink long sleeve no unya nag umas pagpungsil na siya gisakyan nga getaway vehicle nga usa ka Suzuki Smash nga kinipong motorsiklo nga pa din pa usap gi-check ag kini po nga plate number ni ini. Matod pa ag biktima kat pag Jerry igon ani nag kini po nga lakaw di sa sidewalk paingon unta nimo uli sa iya usap nga kining apartment no. There is my room 310 sa may Carlac Street apan gisabayan ni sa suspitsado. Katapaga Jerry, dayon pusil, makadagang higayon nga tunong sab sa kinipong ka biktima. Ang biktima nga kinipong na caught on surprise po na igo yun no, sa iya usab nga kalawasan. Katapaga Jerry, mga kaigalaan o diin, man magba po ning kining biktima ang mga kining suspensado na sakay usab sa maong motorsiklo, daling ni Paturatoy pa kining sibat layo sa kinipong dapit ang kining biktima, daling ni nga das sa kapribadong Tambalanan duol sa dapit o padayon karon nga gitambalan san angkon ini nga kinipong mga samad pinusilan ang ato kapulisan sa police station 6 sa Sawang Kalaro police station padayon panghimo og hot pursuit operation batok usab sa suspensado aron madakpan og mapanubag ni sa nahimo sa laod ingon man may sabisar ang motibo sa maunga krimen.
2: Usa ra ni ang nagtira katrobang Eric.
3: Ang nagtira usa ka lalaki katropang Jerry nga sakay og motorsiklo Suzuki Smash katropang Jerry noon.
2: Siya maglisod one hand nagdrive ni siya samtang nagtira gato siya sa subject.
3: Murag ni hunong ni siya katropang kay kuan man katropang Jerry naglakaw ra man ning biktima diha sa sidewalk so posible iya ning gi kinipong ihunungan kadali nya pusil magalang higayon katropang Jerry nya human si Batrapod katropang Jerry magalang. Pero usually kuan man gid ni kana bang
2: riding in tandem
3: gani supposedly sa motag mga gun for hire katupang Jerry posible sa baga ni personal grudge sa baga ni katupang Jerry kay nag-inusara man ang kinipog suspect nga na musil no o kining inihimo og krimen so ato ning sayo ng katupang Jerry kay namayuban na basig ito sunahan na di nagpaabot pod nga kinipong laing motor katupang Jerry dito lang sakay sa baga ha? So kani ato paning pa kay kuha pa karon sa the police station 6 Sawang Kalero police ag kinipong CCTV sa dapit no katupang Jerry tingwa pod nga mahibaw-an si plate number ani og ingon man maisabisar kinsa gining maong namusil katupang Jerry unigi background check pod lang biktima unsay kini po napamgo sa Tambalanan ilang i-check kung unsa po yung mga kini pangipangdudahan ni ini katupag Jerry unsa po yung unsa pagka ni kanabang nabaka ni siya ay kaaway katupag Jerry or nalambigit pagkag illegal so muna ilang sutaon karo para ma-establisar ang motibo sa maong krimen katupag Jerry.
2: Targetiin man na yung biktima
3: taga ako na ni there is my anani siya ay kwan po nagpuyo sa apartment ni katupang Jerry there is my Carlac Street Barangay San Nicolas proper so gicheck pa lang to ni kung taga diin yun ni siya katupang Jerry sa kay kwan man ni siya kana bang taga diha ba gini or nakipuyo lang ni sa usas mga apartment diya sa mong dapit.
2: Pero so far sa kuan, background check sa tuwaga police ani biktima, unsa man kining unsa may trabaho ani, unsa may na-engage ani niya?
3: Kana mo ila pang gisuta katubang jer kay basta kuan pagod napasa tambalanan mo ni problema sa kapulisan kay aside nga di dayon kay sila kasun sa muntag kanang giopirahan pag katubang jer di dayon nila mahinabi sumuni nga ang pamilya ani mo ni ilang tirada ron kuan ba ni kuan pa ni katubang jer no wa pa masuta kung ato pa ni suta kung minyo ba ni pag atong kapulisan usamang gina basta dili pa kay mahinabi ang kining biktima samtang nagpaalib ba sa mga samad pinusilan kining immediate family mo nila pangutan kung katubang jer pag suta kung sabi ni illegalista ba ni o kining kuan lang yano lang katubang jer nga kining usab ka ni naaan kay mo ni usual karon no maayong asset
2: or else asset
3: na ay di maaan nga asset na italo katubang jer kining wa ka bayad sa
2: giangkat nga drugas.
3: Oh, sakto na giangkat nila katubang Jerry nga ginadili nga drugas kay mao gid ni mangod ka makiha ni kon katubang Jerry kana bang kanang sa bekas tapa no di man makiha unsa mga krimen diha under visual code kay legal man jini sumo na nga uban kuan na lang katubang Jerry kinabuhi na lang ang ilang paninglon pina sa mga mutalo katubang Jerry o di mo bayad sa saktong bayaran na nila sa kinipong mga illegalista. So ato pa ning siren katubang Jer, masaban ni kay samot na ang kining lalaki nga matod pa nagsakay og Suzuki Smash motorcycle kay kuan lang nag-inusara ra ni samtang nagsakay sa motor katubang Jer di gyud yung ta riding in tandem na kining criminal katubang Jer kay usual kay mga talo-talo sad nagin ni kuan kay nasayta kini mga drug syndicate katubang Jer kung naitig paningil naitig hatod naaman sad ni sila yung mga gitawag og mga executioners napon sila yung mga ang trabaho katubang Jer tigpaningil sa kinabuhi sa mga ginumbayad kanang mga kanang bail sa gyud kay paninglon katubang Jer daghang kay grason ang uban gani tukuyo na lang ni kunuhay pas lay utang nga dako adto magkita sa ka lugar nga kunuhay pabaligyaon sila balik para makabayad sila manhiman adto na dito tipion katubang Jer.
2: Wa wow, rin siya nadala pa ning tabalanan nga gipauwanan og kanig bala.
3: Posible katubang Jer na may dili ingon ta nga professional gyud nga hard killer no nay uban nga mopabuto
2: sa mga pilagbog bala ang gikuan gitira sa kuan kini responsible.
3: Ang SOCO team katubang Jer mo gini mo kuan po dito matun pa several kuan lang ni kana bang
2: officials
3: kumbaga katropang Jerry mga kaigalan po no nya ang biktima ato pa rin i-check latest medical bulletin ni hitting in different parts of the body so okay rag ka ng lower extremities lang kay na chances mabuhay pa pero napatal ni katropang Jerry mabuhay niya itong siren po asa ni nga different parts of the body kay kung igo ni mga sumuntang dughan ulo delikado gini katropang Jerry mga kaigalan so kani matod pa sa ato lang nasayran kasi yun ang report talandugo ng kahimtang na pa sa kining tambalanan diri sa usas mga pribadong tambalanan sa dakbayan sa Subo katubang Jerry.
2: Oh, tanaw ni mo doon na yung intensyon na patayo ni siya or ang intensyon ni is kwan lang igo lang ni siya nga lubgan ug balas yung lawas.
3: Katubang Jerry, kuan man kadaghan man gipusil nagin siguro ni tuyo nga
2: patayon
3: yun katubang Jerry kay kung kuan lang hadlokon lang katubang Jerry tiilon to kausa niya si batang suspect or di magha kana lang at yun tiunan lang katubang Jerry niya si Warren ba pero kani murag kadaghan nagipusil nagin siguro ni tuyo to murag deep ag yun siguro kung mabuhay magani katubang Jerry deep ag yun siguro niya oras aning ganing maong kuan taas pa siguro ni kandila dito sa purgatorio katubang Jerry mga kaigilang kining maong lalaki or else na may uban nga kanang makabantay nga nani nagsunod-sunod nila katubang Jerry magkwana kana bang gamay nga kaning hulong sumutob kwan yun dagad yun or kana bang liksi na yun katubang Jerry so which is possibly nakabantay makaning biktima kay pagpusil magkadagang higayon naka kwan man sa katubang Jerry nakamanage although naigo siya pero nakamanage gapon nga kana bang mabuhi pa or madali pagdas tambalanan katubang Jerry.
2: Mm-hmm. I see.
3: So ato lang yung i-update, matagkaroon niya katupang Jerry, there's may police station 6, pinagis itong mga imbisigador, sa mga abutang ng alas utso siguro, ato niyong siren po kung unsag motibo ani katupang Jerry, knowing there's may San Nicolas proper, Sawang, kinipong suba, mao ginidihang napita katupang Jerry, daghang mamalit diha, daghang maningil, daghang mga di kabayan niya tirahon diha katupang Jerry mga kaigalaan po. So man itong latest gikan sa Police Station 6 sa mga Karabas Station mga kaigalaan di ay kape mas may pag kaninyong suyo po na kay inigumag suyo ninyo ni mga ila wagi maningil wagi ka nang wag matira ninyo sa lain mga kaigalaan. So kape nga good for the heart memory immune system. Ay mo sig suyo parang sabo kay makashrink na sa utok mga kaigalaan makaguba na sa may paminsar mga higala delikado na yung panglawas. Aritas, kape. Good for the heart mga kaigalaan. Santo Plus Copmex, kasaligan kay ginaman isang Yes What Incorporated. Nangapina mo, nanambal pagin mo mga higala. Alang sa Likos ng Pilipino, para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Amaro, XFM News.
6: XFM Report.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Salamat Katropa, Eric Panono, Tamaro, sa mong ka-report. Hindi na magkakaigsunan, swerte, pinay siya. Di pag yun oras niya mahigala kay pilat ka balaagi birang at to sa yung lawas magkakaigsunan pero nalandig, nadala pag yung tambalanan. Nadili pag yun ay oras niya katrupa. Morning, Sir Jerry. Shout out ko sa mga kaubanan ko sa Reclean is Disco Mobile. O advance happy fiesta, Senior San Pedro. Pag-disco na sad na, sad happy Sunday sa tanan. Ikaw, Dennis Cabrera. O hindi, morning, Sir Jerry. Mauna ni resulta sa kusog, mangurakot sa gobyerno. Gitagaan na ta sa Ginoo o mga katalagman sa masalinog nga nahitabo sa Mindanao. Pero dili tanan kurakot nga naa sa gobyerno. Happy Sunday tanan na lagi ka niya po Dennis Cabrera. Kanya mayo good morning at to ni Arlene Placibid sa may Kanduman Mandawi sir. Ida mga katropa ini mga krimi nagapanghitabo karon mga kaigsonan. O diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu si Mayor Cindy Chan mga katropa may intervener na. Nagumikar kay tulo na yun ka mga saag gabala ang nasaag dito sa kwan, barangay Kanhulaw. Isa ba po'y sige paboto niya? Manin ikaw na ninyo, kamo na mga silingan ba? Ay kung ingna nga ang nagpaboto ni Ana Katropag Rap Rap na gamit og silencer. Masig ni silencer siguro ang armas gigamit na na para gadili magkadungog mga silingan. Doon ay nagpabutong armas kasilingan nila mga katrupa. Pero o dili silencer ang gigamit sa pagbusil o sa pagpabuto, siya roman po sa mga silingan o di magkaibalo nga kini ilang silingan mo nagpabuto. Saan magpaabot pa mo nga kamo'y may sunod mabutan matugpahan sa nasaag gabalay. Kining balang masaag katrupa grap-rap wala magyunisa kaya wani magdagma pa. Say sa mga kaigsunan ay mo ingon di mani magkasulti ngayon daplin di ha kaya kay labot mo agi sa ko o na diya mga katrupa so kamo diya mga taga barangay Kanhulaw ug doon na mo'y nahibawaan nga tao diya nga nagapabuto sayang arma sulti mo ayaw mo pagpaabot nga sunod higayon inyong silingan na nagpabutong armas ana na mutugpas inyohang balay. May lang balay matugpahan mga katrupa. Ang problema matugpahan ay ni tao. Pero hindi malasa mga igala. Sa iyonan ka, matay lang ka diya samtang higda-higda ka katrupang rap-rap. Ya, kapi-kapi ka. Ya, bukalit ka lang ka matay kaya doon na yun sa aga balay. Sa agabala, may igos lawas ni mo. Kung nagkamo diya mga silingan, ano may silingan ni Barangay Kanhulaw? Basin o gika na spikas barangay ng armasa? O ka na naamang balay? Pinabangay mo diya. Jadi magkubuto o ba nga di mo makaibaw nga doon ay nagpasalba niya, doon ay nagpabuto o armas? Ibaw mo niya nang uban lang nato di magpakabana mga katrupa. Gawas lang siguro kung ang armas ipabuto, doon ay silencer. E dili yun madunggan mga kaigsunan, doon ay magipabutong armas. Pero o dili ganin niya silencer ang gigamit niya armas pagpabuto? Magkadungog yun mo niya mga silingan, o yung doon ay nagpabuto. Kanya di mo magpakabana, di mo mutugan ka itong otoridad, yung mo ni nagpabutong armas. Sa may mahitabo na na inyong pagpabuton, nga ang bala mo sulod sa inyong balay. Lagi mo sulod sa balay, o dili mo sulod sa inyong laway. Ang napursin mga kaigsunan, giapil na ni Mayor Cindy Chan, ngayon ko nung pagkikitaan. Good dinig, tulong nagkakaso mga katrupa sa mga saag gabala. Na nasaag na skanhula mga katrupa. Ay nako. Kamu na magpabuto mo ba? Siguruan ninyo pabuto nga kanang bala mo buto gikas ninyong armas dili masaag. Eh di na ba tagaibawag yun? Umasaag mga kaigsunan? Sa paingon ang bala mga katropa yan sa angon siya. Huna-huna-huna po ninyo diha. Again, ako panawagan gatos mga silingan. Isa may inyong nahibawaan diha nga nagpabuto, silingan nga nagpabuto o garmas. Ito ganas otoridad aron sa ingon. Makakuan, kinini ang makaingon tag secured na itong kahimtang diha. Ito magpaabot niya. Ang bala musulod sa itong panimalay o baka musulod sa inyong laway. Nadili pa bumutugan si Kinsang Silinga nagpabuto siyang armas. Okay, so wala naman ito mga panginaot. Nasadak may salapu-lapu.